0: patan inguzi jedde ska indiele waragalere men ka adi lal yomi lal gwa zin dien juze ka ka duin jale azidig o izan nang eng nang akerba ne gidin jale azidig o izan ila bamsi le duo anen enen ko alam bet bayla farak sifin tin ka bin den juru len jawti idin na ila farak arim men nga ko ko kulin dien to bun ina rimen ne fayla ki ngari si ka ki dan wore ko kan zine ila rizes kamba wala duo wala ko eni wal el duo el lan alan si jeza du den jale tengin haske ba se duzi jawti
1: ya le se ina
0: ya mungi nan yin jwal dole ke zika ko ronjere ka galine duin saban ere ki sense dogol kezi koron yare baka dog dogol kini si koron yigere ngen ni kin surunga yale sheja ayides ke imba alen duon tebun kirnes ingwa ka alzi kwen jingon adik au izan na au abalene diele wafi jamba jang amin wafi ka jambu huon sunga kene lombalba ila tebira di ila tebira sinyangaba taani ji alifik raba ka in dogol kul kani in shaksi ya zis inan kain duo tebira alen si jangasi pinginas hatta ka in kuona zadu bang bulon nas ingwa alzi ingweni u alzi kakira ina zi ken gararata dik au izke ka leesi kuruonga sanga aba hata jondi inga shiwaye dogan ke bale fikira oso kwe de na me enes alon kwe si je sara bas den juru raki bengane yon kwa la kwe lba na me yon kwa la kwe lalang undi kangi idi ne ya wala haja ayu jingwa nga bulomba wala kenga bangan sabba wala kwe ni winde yon sabba egal ka khalas kaba tusu yon neri nimsando na walwe
1: lala se dogna ini ngeren dog yani mungkin juru dungo dik ningel namas kwa la nkemi nga yen baruka nkemi yotki kur nga jari namas liya aba fais jando no musuri jawla mungkin ne sin yan kwana liya jijanun sikayin abanga annan ni lonna jirin waragalen rimmen jana duwayin kwataga in sin nan nan jaba liya yembaki dunkin dare
0: yalla jijanun sa ga ki gan e lolen ga diya
1: kan na kana ma wa san kai kuna sai ai ago asan kai kuna sai ai ago ye alle duiti yalan duunko e de su koyin ayo gupia alan den juru le inja miskina bas yesi inkwa hatta nse uwel tenge nga jaba nse inkwa ka otwa uwel alan o na tare inna inna ngana insi al alan duin iyan sini ani ji elele alan yanjwa kang alan yanjwa
0: jibara diya jari ji di mbele zandewa marang ine mba elon ninal ji duwe zi kajo ninal ji ji yesi ngangi kurungo jo in mbele si jano zaba kain uwa nga min kain uwa nga toran denti le ingirne yang asi ale yinjans ke bele kinka wala lang yin wakwa gidal giska min wo toran den tille wo nga ba futo kare nes den kwezi ile tongin kwazi mus den kwe dezi hatta ke nga bangazi ken tenge nga dig o izya ile tenge singa nga tingi lo ne dingi singa jundi ke nga bangizi jundi lang
1: anjundi ba
0: yele ki kain bang min du kain abang opuana kain wo nga yeng intengezias ke bidine inday kazibazi lo nyengalin kulu inday bulinga laiba wala yeng kala kamme bazatu
1: e lala sei
0: kangi idine inday bulinga mana yeng askal ngaba e kimaran ko akilal dien kien bulinga gane yeng kalnga a duwa ke ba na do karazo ba hasi kain dogola aba idine ko ambor wala nya alan ko zibitin ne zimbena ngal ja al tari al ja idine duwa to tagariam biya ba maranga ba elones dem borukain na masimbenen alanga jaba tari si alanga jaba ya tari juru lay wala bukuroi
1: kuroi lekin do kanjalon ko do injaro
0: lolo yani masalan zenina ye asa embelenyi alkuam borngoli kuroi ne simbe ajja ne dem boru kuroi ni tapsi dogala lila kuam borngoli berel na mustaqbal goli ini al dim boru le al jang wala lo ilena jang dogala do baka kweli bo mustaqbal
1: kweli
0: na guta kweli din sursi indalanja alansi in ya din sursi ki lo ajirgelba ilen kan kai kan surma ziki long kirgelo
1: kilo zgirse na madogi inkami ngaye ni ma ille na jonga mba ile jawl jalo al kwa kawle asaba ine kwa tugutugu kawle na gis jana na nyore yo din jawl kwa hindu ko security age siya ba indu do galo marange fal kuru na mate na maye na bulo na kin kwa demboru teege na louna ari elaye longa al demboru ditini fiyenge na tagad ditini fiyenge na toyin kwa sista ga fegelingi yelle dele taga sin fago ba ki don ato
0: karazo ba ele jiki ji ko nan sabba yan kala zi marang
1: ele ko nan sabba sai ma dog kabara bele se na min tara dog jalo ngal sabba fini ti
0: yella jarne zo ato adi ngene dan bor gi jang abon ras kay mo wala ton ko ngele ba basaran den tin nadin agi barrei rein tin nadin agi ba zurra age ta tin to dos kay ba marang ko agi dal gal kelen na dance sursi tirgen ko yani kelen na masalan de male kogul aba de male jago ne men jam din yango tar te ne jila ezi jewire ngi tare Rejila di suru jidari do ajabo bu nga dem buru dari ka dan studio illa kaw kamu ngeli nama in ato sugo kulide ato in suglo kwa muren kam zare suglo kwa muren kam abongazi ko bu na aratobu na koro sambal na ilale kul album rebu na tarifi jamun kam ni bu na tibin jiren na abadai dawin ki bouteni na mo bu na abagal basalon gore yengano mo bu na awire do na basal ki rembe gore yingi
1: sey
0: tem na alja na demale jago ilalo gisi waje kangis bi elang welang ingo je kulo Alinchi lisingang yani nyokya inan kan kiyangani si inkaritia ki sense yani dole ke ni kangiti yana amalin fagi den gaygal ka ba kan albarabal bet anna ma
1: rabat bet anna o na modog yani taray in ku alan kay ku na kasal duka ye
0: dine dog dama ni neske be na maru faiba
1: girogella walan jemba
0: jemba na si ile dual je orija yi bala la enne en kwal ko le sanki wi na sungani minen
1: ni
0: yen ne ke fa illo len kialin kamin kidinga kamin bal ko su kuro kanel ntari ko lakin maran ko san ko jayin koran
1: ko san jayin koran san jayin koran bordo san jinjalon din source ay nin ire jagi ne jika iya ay nin si ya jang nan wala wajanga dora dios ka imba wala muta dora dios ka majit si allah selba una den karakan maran bam mitilin eskalde alan ding iyan ko su kuro janne san yor kuro ni ke nan otton sogle jiya jayin bayla borude wala yani masalan zaino kor inel ire dem boru feyal kwadin ke dogolan suriya ke gilebalel an wala namas kergal ki lel an gal lemme ki bayle ki telefona alan di yan ko eskuroni ke an ngiya jayba asan de suri siker
0: e dimbe zena sinde mapa ingame kikin ayen is no den to len alin korgeri yani hada wo ngi ndarin akai banan ka tebil amma hele zeze zaman abis zaman di jurde ne le gem yan an wo bakan alle du
1: lala jani awas joyi
0: ne akai ba
1: lala
0: nasi halian wo ndarin akai ba ile de mapa ba amma ga ne kan ne ko ne egal jina ma tori jaral ni wa junyu na na zel
1: lala ile si jigal kel wa nga njawo udin ne jiki ke dogola bay nan ele tin le do yani in kama ton al adir foy na dirfo abas tobanga ongala kebe ki tobanga o taga sin jurto ba ki sense ide jina ma abaye de njurwa jaba ji kin tobanga o kela do san ye nyinga na jato estima na den dirfo skurtu no buli no ken tobanga o wari ye na ko yingi la la ba jani do yim bara saldoro gan ye mo
0: aba le na aba to jani ba sare ro bang wore ko ki sense ki agolba ina lombal e ko le lengi singwal kin wuto ngal koronga ge kul ay do ba den nuy la ngi lowase maran ki ko la lan kuro kani ge sense kin wo janga ne wuto ngi nel ki diele e jenge ki ayenga sa songa ge nana ma ko la lan hulule ki ke la lan ki kin urre ngale ko ne kin ko je janga le kuro ne kin wuto ngal awol ki do bi do e le ngi bi ta ala nga baba e gan nana wa dal jin ko ga ina kawe ki do bus kuro kan ala nga ki do ki ko amba araka ina lomba al diele songa iri kan wala diele sungo dukan fa bay long kido ko sanke ko an wasi enken ko daldin ko al duo bi duo ritfi anan si sare si zati na san e den jan si nyinti fa illole no kurro kan ni ko nyettin sine ne lombal dayen worre ko si ditini wala duo bi duo ne kurro ken ne den si erigen den si mawhi ba ken lomfini anan ina lo si sungo futo ti ne ken runyo na apa en ina lomba dalin ina tarihal kide ingirsin lagi maran uto ma sungo ga yin ne lombi si yere gisi inni alanji dele ke kirejeng namas dog dan sawa kelkam ne kay nganas da imbere tabun ka go asai
2: radio samar ina lombal ba deleng ye radio hoy ye radio kayin alangi kayin ala orre wo sieng nyetin au na belnas bago na au nas kibingan kaytitines kanyunti kayin belanga kitaza kidiere kaogel al yei asa joengi kengi kaeng un adenyare.

0: Radio Samar olon kering jaw min ki juru tarajang nan ju ngi dumo jang aw na di olon dayle fago na alan di kel ma jawli na jel nas kanyi bele tulling al yayne ki wonga sikuru ki wonga inni arra nan kudumin jayle ki dora tulle
1: Kisense dogiyei baranga nyati ninkwe ngal bago donga gyanni sunga kwa kital bago narimemba na kwa kital bang nagiskel bam nanti nile bara Amin Muhammad donga gyanni sunga natani jayinga bara Mubarak dogi donga anni na bara Muhammad Tahir dogi donga anni al jidok jenna jago bara Mastur dogi donga anni nang asikir jayinga bara bara Abdallah dogi donga anni aljanna jago nang asikir jeynga enen si jeynde jundul bara Usman Harun dogi donga anni bara Majidan Dada Fatma dogi donga anni aljanna jago bara Malik dogi donga anni aljanna jago na bara Mubarak asikir jeynga donga gyanni ne sunga jeynga bara Abul Gasim dogi donga anni aljanna jago sunga jeynga Majiram bain aljang na giskel jam bara ilang donga gyanni kalandain donga dile fago bara Muhammad Hussein dogi donga anni bara Muhammad Ahmad donga gyanni doga jenna jago bara Adam Abakar donga gyanni aljenna jago bara Mahmud dogi donga anni aljenna jago bara Izzeddin Muhammad donga gyanni aljenna jago bara Hassan Asikir aljenga dogi donga anni bara Abdurrahim dogi donga anni aljanna jago bara Abdul Karim dogi donga anni aljanna jago bara Hassan Asikir jeynga ko kul albenna bago ki sense na ti ko ke niki on kono te bunye ngena bi nga si donga kani ba ko nyati nin ko engi donga kani ki sense ko ki dal ki on kono ko na ala ko ba nyatin radio samar ko donga kani ya nana ma do ko lan kan ki majiran dara hadiyan na do ki si daim ber te bun ka go ala si kan na kirsinga ki se longo sunga ki niki nga si dile kura na kirsingo dogolang mugara na tan kirsingo na udongan nyatini ko en kirsingo nana magal ko lan kan ni na mugara na ta itirik abongon ko an kirsingo na wuongon ko an alsi wuongon ko dia ke neski an abongon ko ziki ko an gari nen ka we na ko jitiya semba marang indai ngorengi na incoming abasi siye alam batuske samar de jela na deli jumma kwa kayin ki sense mungkin sin den yang ko esi ki duo kering yang ko gari ne vi fa in u abongon ko si
2: kelma songa we jagiti
1: wala kelma ngza we jagiti wala wala as jagiti ba hatta bu ma den ani kene ko ba den abon ko na fi ba an was abon ker o ne en nay tikila aldi fa ki udo nga na mo do langi si tiri jaro en na mo di en kirsingo hal in udo ko mo garanta jinya ko se al siki duo kerin jaw in utu lele wala dok ilonga lan kundi
2: to dok tulle ay ba na maki sense en is amin alan kondia kanga na ile se amin ji asadi nya ko se ki duo kerin iyan ko e gare nan ja gi ele duon iyan ko se ba songa futo jagila nan dele ni tulle ja nang jawngina di nungule ya asasa tulle domi ela digile man indala do di nungile korolle kari nang jitti si janan
1: na haddi
2: koronja awli ngang yani din yan ko esa sa kila gare nan janan yesi denkel male jirso anan ilui ne ye jitti ko edi bembene duo ani ilui ye kasene ko ni kuden kusingi gare ne ngai sa pia pa isa mara in kwa iya in ridiki sel gi in nan jaw dire si masa ondul ba hatta nan ki jingin ere na sin jwa in juri jiki ala bundul ba mara ba jin toppe dan si jini wal ke taras jundul in si mungkin nan jingi ti ba wala ji jaw ngunas ken uto nga si jites tesen jaw an ngal de in juli ngin ere na mas dok den de jela na sin jwa jiru wasi in nan julin tina ila duong alang kwe wala dok ji duong alang kwe azwa ba
1: ji duong alang
2: kwe azwa ba jwa la ba bas den ane kaire njana mas njwa in nan
1: jala ki in jamal ba ngal kwe
2: in aba in ane si jingi di jalum kasi ayle kelma soso taras geriti nama hawile nja ding iyan ko esi bedil alan sinki le don iyan ko egare nja nama ji dora jawi nama dog ding iyan ko e alin kami yalo was iyan ko e ker wala yeski eldi nama kale nama dog ardi ken ding alan ko fi ne jisi simmes indelba bedil asa enjal dig o iske ina kasi tolle ese ba ajundine ina nena nja nama korongi na mara injwa in allan ko inama in resi na pe ba kala onus en ko yake o na ke eldi na ya lonza
1: as berin ba ga ka kwadi ka ne shawara ga ko ba
2: a kaminga ba
1: na mani je na je ha kwadi ya ne al asa ka alun kwadi ga mun gina ne ye je na ile ton dilon hon ne ya lan ko yi wasu so godi ga na wori yan na ile ton ga jamba a je ha ta liya na
2: san kwan ko yo
1: modu savi jidden
2: badil ma nga santin en ko se jwal ke tombang namaskin jaru nga se pal jemi to en ko ko en sola se do zorte ba do en ko rinsi inna nga fi ba do en ko tulle inna nga fi be na fi bana owol asa marang allan ko on ke eldi le eral ke tomba nar bo shirin sabang kasa jwa haram lay lala haram ay ba bajjen na duja din en ko se na sin jwade o iskay na ke ke tulle ya ne ba badi dalan ji yesu jawu ne ke allan ko kergel di wala naski kergare ne nja hawala nja naski en koronga dora ja in namaskare finiti kaba ne min ga jirsingon de nyukki jirsingon nyukki namaskanga min jimin degile allan ko sesa jiyo ba jiyo san jiki sense kikil ma joyli na joyasan ke timmen bana na lomba joyasan kerjo au na gaida ba yene en kamin ga yani zai tengenga tengenga ba jiki tengenga ki na mai longa doing yan ko e tong budum koronga la te ba na mungkin nan ka ari ana gisutu les emba na denu ngile to le maranka al inguel kain ja ingale al kain alan yom ka was bundie wala sharin dio ze afrit bi no sharin dio marraten ba wala sharin dio marra na bon ditinin tarangan na sikindo gola bayndok diam pai barinas diam bunin ko edik bawol diam ayori ba ya ho bon namas yalla diam bele bawri doing iyan ko ji so ka awkille wala inshar le anyanga ka bele dik le kan eskan matti waudi ne bele nga diga kan orundio no squa so do korongindel mungkin ne sin orundio kas bele ko anas tulle ema namashkula kan na tagas wa ba namatin ba ka otto urkani ele yomal inna ne nan kawin yesa bele filanjwa kasi simara ikariba yang
1: yani ambone din din jenzi
2: aywa san tenge nga balan kion koronga songa ibanu me sur fajire ngi wala duotok de sabba korongi koronga low nama koede namas jumel le
1: nama
2: fajire ngi
1: nama
2: nama anifia ele ndala jiro ka aba nama dok ki ken koronga skela pal jarang aisa ejisifia ele sinam perrabana na haddu
1: namu bum na bunde
2: ele ide jajjan skela tenga nga si yawliti kala utanga jelo din allan koy fi na gisi jammala sgeba wala fingiti ne kuy jumeli ne ele kay ne sitane ne squasi tas le kariti ne simbe ajegit asi allan ko filan songa jammale min kidi na dinna inna fi ba ide ele jonde al bongo din allan koy sinu sinjwa al ilonjiro galan inna jaw indi gise jijaw kasina jammala isa asa joldungo indala aba kala tengaba kisenso orrekwa aba dobi do kede nyanko etenge nga kay binno aba korronga ke an kawi duno source wat ignen tarata nan duonko yin temene anan duonko yin temene nas duwa
1: ila kan ilon nan muwaje kan gode ke ne muwaje sikeli kay ya kam dele harriben kindere nga na ku yoba san kinje nga cheka
2: aze
1: ni na jejo aba to amin long na jainga e jimugi ne njo duwarol kaman duwalin dendule maren kam ya bad uzbu kullu kullin indendio di source check jawna jolu
2: e aywa
1: kin koronga
2: kage
1: ne gen koronga
2: kage
1: e di nje manin worge na koronga singe bol do di embere kelamba lakin maran tul mana bang na duo bi duo e koronzi lo na memberin na ma induzi jan
2: aywa
1: na ma induzi jan na bonu surunga zi bolun sare ker dog na ma en na ilang irrimo
2: aywa
1: ya to ker dog na ma en na inani khalas ila defteral tokenga na ma
2: surunga is na ongal na os na ma lot pagona it lialan jar sindigan si jara na jana haddui nin tukur si jara na jana haddui lialan mo joto ngwala ja na ma jara non dan jar pe no ma nyet jinya
1: au ja inama ye na kurun hasin eri al dan wore de ani en inde ni gore lan wore in lolen kuro maran den juro ay nilon
2: bas ba in tengen anjay
1: risika gil alan den hallen kan alan wore e kisense wore na abon wajanage nuwon ru wajanage kan ye waje la bal du me on kala na ja na batala ke lekin waje dioke
2: e gal dioke
1: waje dio enal ke na ma dok yani sungan erin e shakhsiyan worini dinna kwa kotoyin alan si surnga si waje en kawe
2: e ni mere sai
1: ilolen gi mushkila bu bugi jaw di nuwon ko si na ayo eri maran se
2: basse se bagwa
1: se basse ani lon duonde en gwen de menal abon kaminga do basse
2: se
1: si bagwa idina abasse ya abasse se ya baba koronji ki kazin tesba
2: asin baba asin dile na inkame ya dinia turi do alba ki bele kire maran aman jaynes kil ma jabun no sukut le yan na kale jay ke sen sen kaminga insani kwe den duru wala den kilma utonga sar rim maran allo ke ba dele pawo taga jando asake ba den hakan kal munasibi
1: pawo na hadu
2: yani kisense yani abaji duo din ton si jweli ni in namaduin ne sene yani aba illo na skin koronga jana din iyan kun sab koronga jo luengi no jo ta san jawli kuy futanjum ka in kami aba illo na jo am ber kalmat tinjuana jo tengal bojo tafto kaya no jena rutin jo amara ine semi balang tafto kaya wali tul na tafto kaya dok ina lomba al koro jam la bojo na inderem bas na magiga
1: na wanjo balang dua jaban ko dang bana magalen ne ngwa gal ile sigan kam ngwa
2: na
1: ra ni ngwa ile sial wa gaga duinte bala nyama wadi ni do ne nan kam mungi ne nyoko
2: kala skul jum
1: na ma fingi ne ngwa gel kala la en si jor bubu ya jaba
2: bubu ya
1: ba na ke la juri ne mbuko
2: ya sokas je ina wanjo ji soka jungel ki yenga na jersi
1: ya
2: ko mungi nan dokte wile
1: ya ala ki ya bara hadia ki mo hawala de sial ki kami ki senze ka jibe long ami ilon na kwa lolo huwa ba mi ilon na kwa kikilma ko ile nan kawal na duwo ko el den jenke na wori duidi aribi aribi insan ngo ze real to nga ke ba
2: ake ba ke sense
1: aribi real ke lakin ka in alun kwa sa erbetina yundi erbesi kwa ji so ke
2: lel
1: erbesi kwa ji so ke lel ina na do warin al beleke ana kwa iyan kwa ntasle ilalo al jinjwa mungkin nin duong yang gue sa jegile nin ding ki juru ati lombin den sa baka ang ilombi ay kwa lombi kang dok sungari sungo ilo leng nen kwa hata bay masiru kwa no tong real tulay aba duong isi jegile hata din duong bay mine enjwa ina lilongan duing kia nga mati jiba jaba indala
2: ila ba katia na jana dok bay longa julu ina julo
1: ina jaba indala kwa ina ilo leng hata musha lang imbwa orre kwa in wuda ile tulale buka kiel dulding kwa kwa hata lombi ya kwa lupa
2: kisense bele se
1: e lon fi doga kwelba ba arina ma elon neskin asingan surule do gisko je yafina hatta daim ba lon fi doga kwelba anti kibe lo andele karkan andele yani ko alan
2: karkan yan songa karkan yo yani alan yani tengen ke indugal daim mawlo ya alan kikela se akoba namadok dele janne benke na kan tongale namadgal yesu kwenye do galande hikma ini na kike anko
1: ki sense imbele sunga ya tagatini alki kanade ingrisen worre kwa na alkan na coming kise sunga ilong ilo wala imbele ina ilom balan nande tini lokundi dogala lage bay malage guta lage na jaw jira janne di surle ridik janna jaw namado rike ina dai worle alkan kan numadok erige mugara na masalan hatta surunga ndeng yereng kisense numadok loling alang sunga kain balaka utanga dokkenage lakin marang lomfiden dombere loling kwa yani ki kain surunga kinaza kang duwa ke balang ingwa indonga na masuri ingorose inamaka ke nuwa samba kala welba alang aran na falo foki kul surisi muhtaja kang donga ingoro basden tarike na suru basden tarike na tarangano konga ayeri aldin surle ke basden tarike kazali ki alkang neddal dile kang na utonga ke inna kaw eriberial janna jaw manatu asan jerri ajuwa nan ja minna la jaba zinina juwar ndo jimi ba asan kerringel na den jerringel lan ndok sunwa gi sabur kindering fa kisense area ke ba jain sunwa iti
2: jang iti na ji otos jalum ba atong ajuro jang iti la ajang iti ba dai mululong
1: e filang ane ka iti amin dok ki jang indeng dora amin masal yani jang ho iti yan du e sen jeng ki tuding abaji jang si abaji yani du jangi ki sen se bang ki simin e sen je marang aba janna jang si futton ko enje na ka to ina abana sare na abana utong asi yani ki kilman si den shavaga jaw ki sen se ilabaye bay darilele sunwe dar joke ni kulumana jijaw na gina warina sabur warina e kilom vindok
2: asri simba
1: kilom yani jikalom vingi si jijwalan jikikin kuroja na lom vingi la yani duo ki sense bar hadia mungkin ni duo ina loba ka to al o ngane lom vi jangi na lom vi ziki barkawa
2: antari
1: yo na ayinga na tonki ave a waza lom vi ziki barkawa lolo kwa aribe ari bakwa na nyaki den sur yani ilo ni aye ne fiane ina lo ba lumfin den janyi ina si sinyi ah kadon sabang eran do bengalu alkinin udo aga tir don ne kin si gundia na nyake ginde ni wala
2: la la se dimbere se songa udina yani gidu aw kinja ina le alja ina ko to alja bungaranja na dimolo se ajingo badengi wala na asjarin aba wala kidin joru jana ina lombal ane joyngi maulore forsa joyngi lang ini mungkin nang songa do jawngi la ko to sali lungi santa bunjio na ere jenni mungkin nang do jafungo na ile na ma songa takatini zeni na labara kwa ba a do bu do long tenge nga kelal dai maulo ba musa si ini zaman al do gin kwa yani do barang ile kilmala nga sekia ba within na dimbara duo dimbara ela deng ela selfi al mulu ini yekeken kurwala ibanas el kangi na dai mulu ele bele se fakiram piano mankela tenge ngaleja an na manye na dal dinku yalan keke yani ji jawngini na din sur se kerin jawi kangi na dai mulu imbere se illa zakiram pia la ananas long dal dinku se aba imbere se tengeas aba yani ele aba erifi den jurule inala nga jaba ele duosi alkanani wala kurin tarafina ele dorale pago au ne imbele si songwa takatini renki dele juruka udin na dai molo kinasi ayu erin kerin tengel koronga kinel kene del dire ke ni den nyet resmo dombore nga war kwale namang ayu duobi

0: dulding kuwa inki yina ari bas ela jamma ili alde mbara
1: leke
0: mungkin nan den den barang ili jamma ili mara
1: den
0: den kilma ba ili adi gisilo
1: yale indo
0: ki jalun sa zenini alkayang abonga boru inka minga ari aja asonga aja anasimuwa iba nama kilma pis ami diyo alba pis ami na anasimuwa la ina ja na kilma pisa ame ba na ki kilma gina ke ba
1: aba nunjiro na maja na masani ndio jabi kwa gergalan kama na ki bismi na ki lombisis ki bismi ngi na kama na ya nungi ya ki kanjiro ato ani ngami do faida
0: annan kertu kele ling izia la do tala pisa kame ba
1: din na ya khalas min den dio den dio den shawa den kilma shawa nzi kwa
0: inu nzi tala pisa langa mamba
1: aliti gina api lanzi ni ajeje ba gina amin dio ke fa ingena halifikira ka welin yuwa kilman den gana dio a juki jurnyo ala gaskim
0: e lala sei
1: kangi idin neji kilmadin dio ke na lon venes londin kilmazi dio na di kilman den gondoron di noge fajja ba joya joto wasen kilmazi gi rasanjanes a injwa ingerial sunwa kadwin yiti ngazen yezi gi barkamin ki sense tul manaji jan dinele
0: nan ko jojale jeng wala do yani
1: anjuroba
0: na man duoja na muskin seneng asi working ayeng asi duwa kele lile jage na man joya ret atini marado kininin si jurulya aba nan doing pikrasi eri itile ana maradele na jenga al elson abdal
1: ke fafilan ko ga indo yani mungi nanin al duo kene yekiken utonga e keng izifine ke ki duo balas ke imba ki duo juras ke imba faki ala fikira warre minan ka mush warre yani barun ko anya minan ka adi duo den surisi lo irele bana yani kwalen karaja ne keng lazi vianzi ye den surisi ta wunje
0: na kama elal ululi
1: ululi mush ulul jundi mungi na gizin ngilal al kwasi jare mungi ne sin uta musu ma gizin angil
0: e lal
1: marang zeninal midil kan abon kami ka ba angina kan abon midil gila bay kil musu ngazimi alin kami alba asa ululadi na kamal na
0: kamal na duiti
1: na kamal na duiti fa ki sense amin ilalan duo janga na jundi ba jundi na urukal dial jini mu ki ngene si jaw al duel ki lom fin dora man ne lom bal ki del din ja ngota ha ke ni ne
0: dial
1: na ki lom fin jaw elazi ki sense ki dan wore na magal ore sabi na akoyel bayani ki duo kerin na ja kil masi mu indel no
0: se dimbele
1: ore sabi sabi hatta din lon no ko ede ke ya ni ki al mim ne duo insan ile jana na je ja ki adu aban songa kan huni zeni na jeyo aba hasi kan ne ki aldimbar idina na dembam silom fitabura tawa kan sia kaldi mungkin ngin jizi lom visare ilele iri
0: ilele songa iri ja
1: gesi aba zigi kelman dio dimbar zi do ajele ne kelma gizi mo ga sadden ni lom visare jizi ngin ilele songa
0: ilele songa pelega
1: marang alzi dimbar rege nungi lay belelay dali lay almim ayeri mungkin duo zene sin jeyo aba ka aldin ina nga mara lombi le duosi basin kwa min din woji le min din belel min kin jawe ngalen
0: na dok dikke nan lumfin jarri mungkin na sel lumfi el duosi in stakdem en fia ala njagil jidin kilma ay ni londeng ere aba jidin kilma le duongara tulenga mungkin alla nan jisi ele le songa eri jagi na de le songa eri jen kangi la anna ji aba jarri nga sabakela wala kilma ndeng ani nga sabakela yani minnin karin jegil day molo yani kwasi jarri nga ini mungkin nan jarri apa ini aba dede na jenjenga le ana mis ele le foiri kinna mo songa takati ni san ju duo eri si jarri nga na le dimbaran yere bele jitte yemi
1: ma muskele le do galji alji e jwaba e aba zidin jeringa sa jeringi kitulle ke ngazini na je jomi
0: basi
1: e lom vivas long dimbaran yere ngi kas are yang marang kikang in kalung zenina albuem beren kasi al in pile ang marang amin fal uro kwal in pile ke ngai la kulwe ba marang lom vilogi la wala lo
0: logi
1: a imbele namuki gola san kokuli nan kalnga duwanin ki den baralote kin aba sore ni egel walai luba wal kele samba
0: ala ba kamara ji duo ker kele ji selaw
1: ma hegel indigine korngi yela in lolen namuki do kwel a jurunga alan ilozi sunwa teka kisensi ami ji din ni lom fileja din kilmane din jan kullum fisi yani a kin jan aban tulija lom fin

0: dente bun sare dente bun sin jenga tulle
1: sei
0: mara nga bas gein a na joela lan e kikira jenga to e kwa jang nes jenga lan jam indone kasi aluba indone kasi kela ambalan ba kila irsingo tur umra ila duwa bank yana doeti jinu zeina la bam le jere jinu zein ba in u gisen si hasil si neki
1: ke ga ke dan worale ke ne jail le king
0: ne ke ne jail hatta din kwa gala gal boru ke mungkin nin duo ke ne slon fi si de reile stack di men biana tari jamal fi na min kuyo kan abatan bani zakan aladdi
1: yele se jondi duori ga manna ma ani jaya ne masala abar re dingi na di mbara se jani nas alla fo li no kuyo songa na songa tan ne jilla re di gle jaldo ba inga ne mas nyamen kam ma do re si wele la ka wala ka jawni
0: ne jawni ne jawni ne jazan ba baraka re li ala ba baraka
1: baraka le duori
0: duole ni idi ne suru si lom fi min warna le mvi
1: ay ay gel ne ela go si jayo ka tay ngal wala en si ka yo ay sa ela karra ye la karra le ji jo ka tay ngal se tar nga ngoyang ne jine ma ela re si ti ta daga lolo asin jaba namas buldu abas gal buldu ngere ella duo digin so kire asa gi otto in si jaba maran kan juru nga doga felinti abe
0: de tan ngeli no bajang di genes do ngeli
1: namas juldu nga yanu mes tarra eno mo ngwa ndu se reita sang odo gabu nga nang odo kaayo
0: ngel kabe asin ngam nam jang ne jawli ni odo filan o mungkin ila duo ala vi gena ngi gen ko o zaine sin reito doga ke ba
1: namas gal
0: vi do njundi ba
1: e gal namas molo gal namas ki dora ker
0: ko ki dora ke ba
1: marandok in usida njoro le ina karti bay kik yamanki in real aw alan ono onde la du eleling amma bandar elele son korngende ah inde kanu mesene mo rekwa
0: hada de basalan giem modile le do ko zonwa do inan mungkin nin ji basala jurgoni kim basala songwa kiren songa ingine el du sholatan basala shwa amin jeyilana el du deng derri deng dem buleleng kila basala indala rimo
1: ni gel ba janer ele bulis ji den war
0: ne den war janem jam in zial ka atengal ka wel fa innu ya jamaa un sin kalun wore wa baraka lomvin baraka dileke di shaksiele les lomvi jizi bari
1: dingina
0: e aldin dioke ele ye lomvi a yeregin kwa yasilon kendo gola sinyetti ningwe al duosi al hasab den kelman den
1: den
0: diong enni ananga ko wen surnga si e ko jojanga kaw no surnga si bo taran du kellel no surnga si uto nga sunga inan kaw kina yeni kidien kirsingo to ki sense una e ki uto nga len kuro a aba ka ngi bara hadiana smitil kaldo zeine ki ngwa fatan e kaya ngasi mitil sunga sali kang ines ka yanga zimidil ne kien jainga ki kang in kerker ke total duo vata alji eria ya anaje ile hi gisi kurugi ini
1: e
0: nengis jumel nengis embera ngai sai jua gelo korang alji kien anja
1: alji ke ja
0: alang karo ko ne ki duin dora hawile nga alang karo inang iru o ya kaman e ile real ji ja ne kien iri jo ye gisi algi zuma yengis
1: be yengis yiz nyenti ala yele le songa iri ya
0: uja yani ines benen bagi algi kembe na gele kuljani lo ye engis benagi kem moftanga yani le bu ala harin kem moftanga ato abe le reina jayo bazin benen egel min den bida den den jusunzi ai si junga na le den dawinzi ines benen baye ji ayani ki ki dora yele ides benen ba ji masalan kin kanzi al juzungeni ninin jingiti yengi tafasile na benem
1: lara
0: ilolin kin mako yala san kin kwasi midirin galde yesi kilma sa sun si mo indirin alji irigio al den bara irinya ilezi insilon al den irin joy kan wo filan den irin joy dinna den bara ila irinya yesi nyinti si
1: e gan nyinti
0: kuro enni nasim benen jasi enna long na ken songo aska bol den ga yeras kan aba nyinti si nasim benen egal kan gi jisi qur'ani natin songo jo e yeran gin qur'ani an ji irigio maran ki otto kaki kwa dilla ya kaman kaki dan warren kwa kakaw dim barasi
1: maran yuru le inkorti ele duwa ba ire nyanga ba de suri ne ire jorti ne injuru le ne korti ba duwa ba ire nyanga yani den riela ba tullele pago alan dan borusi ire ja nan nin dan orresi ire ja maran ki ben kam indu ko to in asa ayeke ire duitel ba den sursi ma ele ne kinga
0: skeru ya midin zingere
1: eh
0: ato ajing ilo ne dimba resi kuro jane ne iri nyanga ne aris bulong ne songong al bulong ne nyanga al dan buri diokore ne ngene ingo alang ona kila porre nga iurang kila singan si nang na zile nga ne nunga mwa jike mushar kasa mga las bumba
1: kain si
0: a mushar yele ilo leng
1: lana na ya orre dungwe nang orang kwasi
0: nga iri jagi kwasi na iri jagi kisi na iri jagi
1: kasi
0: kasi na iri jagi kwa kila hadi intile insika ine jial iri jio dimbara zin ambasin jannas gumniti na ay jawna jol basin dimbara zatu longi irajio ila duo kera bo di woren duo ay bana ma jenna ma yesi
1: na ma ke na ma yesi tenga jani wala de mutta bo man na ma jiru
0: do na ma jiru do jang fa in kam nga longa dingan al al abo in kam nga duo ren surzi ki bodi ni ne ma fingi ni jebiti imba yen zin
1: na dan woren ko
0: sunwa ga nas ka alun dan woren le ke ni iri kenge
1: mara nama suru si
0: endo dien giti nama suru ngazi duo ker si en zenya je jo amana mufta el duo ker garib asi je janu baye sare baye sin ko kai salum aslan jiki jam
1: la la se zeni en kama dinga baye daro am ni aba nino am daro ala ngaya mi ba na ze masalan yani al abon aboru en kami ngayani aman ni ja na asa jurnyo albas jalon gas to al bay asi na mangal illonna asay bano jurnyo na diwi jato ambas kembarayam yani ji aba din diw diw inama ding ding oreng wala ding garib asay yesi julni anani luyi ne songa ge anana luyi al koyli ngela ngami daga nyeta ngami ba marang asa aba in jal donas de suri wingola thank you aba en kwal bo ke wa bay sirang
0: fa kisense oregua bezilong asasungo kirsungo na ki utonga songwa taga tingel gidien kirsungo fa intile madinin bara hadia zero tinani idina yesungo songa medik na elaba na toal eladok sunga ru sunga ka fa nama welengi tinani na ding e nazara oreleng na jijuela tanya zigitolanga kurwa yani na sokote buganga ilongala aika hata kaim forenga atingelo ni ji udon tulenga ka jil inel undul a tulelan je woni jiti je ijabo
1: e lalak tarasi barabat asayne tini na jamal jani na ki borena bara fottai na worro kwa karok songa gi donga anni na kisense ku unga sengal ka waisam binga se wa ingis amin asalloto in kirsingo na kaya utotok na imbele se kayen sawa ga kul kaminga na duno por dungwe imbele se waslong a insika la waka ngamin yani otton sokki elen kirsingo an do jualan ereja ki baragare na asa jaba marang kala mes dogine mi ba di mbara se jumuna ere to lefi yiddi yesi ide kurwa jeba wala dendi tininga jundi baba jelune ilonga janyi kweel di ngartum nyi ma ngirso neskin kola ferat de kin kola ferata ja ya kin abay lono ron jab kya jiro di ngartum nyi ma ngirso neskin kola nyi ma ngirgo alan kiki ela rose bab ka ngene ska ela bele se emi la anna bo korso nga gene kwa awne isbang na duoto irtin wala duoto bara 70 na mataga arabab insi ka ngis emi di mbarasi partel ala jundi ba ela dorale ha wilen jana jutumo di mbarasi ela lole na erije alan jato daim borun zat en na kain dogolan zat en na daim borusi erik kutumo awlengan dok nama skain dogolan sabagis irsin dok duo bi duo na skwe ke na ruñ dok aw na kila doro ruñ wa san kain tenge ya se kelni na dok alan kelage alan borun sigilage na san uhun sen a jersin na bado din kwe ke na belen sen a resin fuga zauba anne kwan dioi annan fali la anna in kamya un sesi asan ko itile no ulile na orundi o keljam king ise ona dinjuru deja aba din ko songa resin kwasu songa jilel hi pogas kawa na doga kirsimba filen ko kwasu songa jilel ela zakai na ringin nan ko itia resin kwasu malumata tulenga undul wa bardu mungkin na melagi o le songa ge sajjanga ka ndolan sabayani ka alunu dogola suki kanas ullaka ki kanna kundi balan dola kunyungul ela le songa ba le bana doga ba skoronga ke ga pala wudi ne imbere itinda orrele kal adutta chwish fi maran kwa ba le ka ortaba yani in le songa ba le ba kain doga le se ona itim fursa kanni ne yendo kersinga anan ji wona kiun badil abaya bele it i wona ina lomba mubashir dem jawi kamil jani ken kormi jani nama sun jual ou na lia aba dengin jago nama awi ya ou na lia as alamba juru lia sa imana o ingi karo dili apa ang mara utonga kula salamba uri naka insani kuyang ou na deng arra arang nama lia awi ken tenge kinle kain dokola su songa gasren kau nama zitia ke gafalai na isle dok kain abonga ki kain amonga aba duo ke nga ke den yang kwe na tinas ke im baran ki dien tong dio ba una ki en korongas du ba witi inen dok ersingo gundina annang tinin den no si yani tele tin de gi ke la si bon kidin amo kidin abo ki en korong do ba wi neski tulim ba ola no surse a hemba no unas gabala bain kain amonga kanas bain ba ki en kuonang ere abo koronja unas gafala jua gafala si jile nga zami mba ji yesi keli jau elan si jime ji yesi bagi jau nang yesi yane abo ding iyan kwe ke gafala kwa ina lomba ayile ye jisi keli fia lala insi ja ila allan kwe jisi ele songa kwe nes gafala kwa na jirup ammo abo ding duon ke gafala kwa ina jaba ay duen duwe amangi ay susonga yukwe na mangi anifi nas gabara belen ko to dengiru bata santa wong lala to munjo yi ngoro yoro ele diele insi jaru o kit al bagina surisin nan kilmanti yi ngana surisin nan an kin dola to le burnyo kin nama ko yi un se nga gena waisan ago wala ko ngo se nga gena anni o no lo to putta nin ko embirsin wona o na yani daim ba mal ko alan ele yasan ki amonga kilmangale arina kali kariya to ga kawya kaines kain semi la anna ne kikayen amonga lutonga le songwale kirsin boru annanguo nga si ne jua sanunyani bantuga jeren ak ane ay kaljena nunjabun ha kisense ele sikin kamingal bagi maranki amonga si na kelkelma kirsel na jato amolan jena jam horin tabun ker annan girai fiana jama girai fiana jena kerna belerisingo baketing marang hawilen kana min kain tongale kain dogola si seja adabi kani annan kwanta bunyanga alan bele si terrorizing alan arina kali kali ya kilmas ke ba san de bele sa juluba indok na mata ka tin ya sanki orrendio kai na hawilen kana dan orresi kutumo da kain amonga juringa nyi manga birso a ka binga si kali kurogi anni a asibiro kuru imbay na kwa kirngal irke nga kemboru ngosu kutumun na kayang abonga biruk na mastawa baldo kering ere na dayem boru kutumo asay ke boray na barase dosi asami na tawas aldela oto tinyemeling ini esan kuy un senga ago wala esan kuy wesinga undi na ba itke na ka korongwa ke gafalay na kungigis baso karo deldim kuyan karo si dire iwiti na biru su duile biwiti duwa kebal barale so amu alimi wala duwa kebal kijiwin keringi duwa bi duwanu kuro den iyang teri duwa su nyi ba basla iwi anu mo sur ki wi nas foga na roga fugo ka na ma dai mboru tumi na tabunje asai ki bara na bara fotai
0: bara fotai a bara hadiya to ne jago ini na donga gi kanni songa na man kel jam ko do gal banga na gis kel bami ni na ko gi tarim men ka we na ko gi dal ferra ka we donga gi kanni songa a ba silong belenga si asa hadiya ge kana bela sambalang wa na tetebe ki ngang kang na maskai titolele asai

astoke da mi barafates amin ku ala lona lona bayin na tigel lele ne bayin na barngo kin kayen worre kwa barngo kin nyati ndikinal bi dele bayin imbele kelzi bam na surunga zibobo na kadiyon bera ang dok worre kwa worre for kwa le ang dai worre appoinal ke in lombi kwel izin kiozi kwa kul terifia na dorate illa ada kingukes jobel ki dine nege agrages jobel inzi kari kulo na inzi kalung dain jobaladung alba togi na alba togi duwe lezi kiozi jobel na alba ye na lombi adem fia ala kain kati ang kering wai duwe kera keba alko ang kati ang den kering wai kin kwa kil fia kwa ki nyetindi kinal kele mwala umaringe wala kinge ki nyetindi al kele kul fie kwa ke na kera skwazi fie kwe na kwazi tabunga kurul irina eng erberingeng ke ura ke na skwazi tabunga nyetindi kurul na kena skwara kerkel kwe kwa ti dora sergidi kabe na kwa na dora ila kabe la lomfingi irina eng al kein dobaro kuzingi na al kwa kere kuzingi marra lomfi ila ingis kwa azabade ngwe jawla kiruk azan kawala turba ale kiro adan kawla turba ale na kiye al kwa kila kan nis e nyetin de kan katia kila fazo ki dina na gi agare ganinzi fazo na je atton fazo na sereng katia kila nyetin di fazo na ki dele debbe ala kan niba inal ki anay kan al ki kwa tulle man ki tulle an idin kan na den ne mai lal kya ila wo ila za ela ila zi kan kilma ezi kani na ezi el na dan kilma le ongo na ki engis kwa kila al ken kilma ezi kana den kwezi kabe na bagi kawe kila alke ndo kolake ina ning airi na maning ingo nifkembal na wa

aingo ko imber ngana na ma in imbelal kana den kirjing in kwakinal ezi kane namma ingida min kulgisteri awalam benas in dorazi kiwi marrang imbele songandi kwakila dirogi ada ezi kiwi marrang kaliwe surunga kali di buro kin ayi dona kali surke awna lombi his kurunyi ni kali rang duloin kali dog duloi na erbet kwade dile jingri alandir egeni jongo wala din suring azin jelumba wala kwa garal dari azin jaba nana ma kwade in kiwi ato den ti le imbelal kwala den kirzingo in kirzing ine kwa wala in jelung lombin ken ton war kwa aiskandulin dorazi kem majira akay kawe nama killa jitti won dirro ana uda jitti won gelal buli nan kwa koyinge na ferrakin na dulo kinge na ay kawe dinga zi kidon koyinge dinga zi dulo kinge dinga zi ice kawe dinga zi kaye yalan kene kaldana ay kawe kin netinji ing marran diriga kumulba nama ki gol aden kalung attondentile al kwa kan na lom visis kwi na dora tele kela aden im balong erbet diriga lan onba erbek tu lul na lul na tobe to na subu na subu ilin jurul ilin karir lu ne karigi lu alangi jabbo ne lom ikisundi alangi kelisuru bingi ne lom bi dafi wana kwa ngin adem fiani kel dana ayes koy marrangi jik amen allom fizik bagi ba ne lom fizik bagi ka arrasur nazin kalong e izingi jundi ba yidi ne soko songande e den dombrele in rimem fia ki alken irimole kaina irimule irim azundi ba wasak alang nui fay na azundi ba no nui fay na namay ngamin kwa war kwa kila ay kawe adan kwa zi lomfile terikawe lomfile terikal na jiti mo kilal iing na ferra alking ay kawe diri le kungul malat kena diri egin diri kungul wala ay kawe king kwa kenga na kurul nas kwa zi nyati ni terikawe baru mo kilale na kenge nas kwa zi terikawe nas lomfile kele na kwa zi lomfile kere kawale nama wazing ingwa war kwa kilale lomfinge ton war kwa kilale kila ay kion kuro lorik akaneba kion kuro ay na kawa ala aze en kuro king ala dele kanal marang in kawe lomfinde domborandio kere na aso al lomfi alkianga dai mbang alkianga el nas kuro dele kane nas kiwe ay lomfi ay kianga na kuro ilale e ngwalen e ini kiken kuo kila alkayen kil male jaru nal e ingis kwa kingozi ana ngale jundi ba fatimo le jundi ba wala ana yura ngale jundi ba illazi ken kuozi wena adem via na mene kila kayen berga war kwa kila ken kuro lokere askeleba ken kuro nyetti ndiba domborele kele ken kuro nyetti ndibas ine arale kele idale uwa masile kele illa nas kumme in kuro masiada kuroke ala ngezi kurokit ini adan ayi uro dirro kila de kenin adan kandol irina kuro akay mba ina dinadio wala illa debbe adan ezi kurom vial irina e lomvi nama ki kwata in kalung aizin kiwi adan kayen uro kwa war kwa kila alkein na ki atol denti le kayen kin uro azi aizin kiwi nama wadin wa dirok la da war kwa di bidul na lomvi kiken kare na sura nyetti di kandul ne kikel ma simmi kandul na lomvi zit de moscow e na lomvi zit kwa terika wa dan dorakiwa kikel ma den simmi kwa kay na man to ya kay na kwa kay na sabi ngo kay na ya kay na dogo abon kay na anay kay kwa anay kul kay nyetti di kino akin nyetti kikiyong ay nga kinsongan diya sa kain tuya na kwa diyo nga sabi ngo kinyetin di kain na lombizi kiyong kilma kane na dirre egin zi lombi ndero karikule namang zi lombi enzi tarifya na zingwa na al tin diyon tintana alandele de bebela asoke zame barafates amin ka ina ning ayri naman ningis belang kien karikwa wa

0: keba alangap baleje bagidi kidin dora.
1: Ay nisteri aw ko bernga ki nyetti de bene kelbam bernga nisteri bana bene skelba dog in ule nama inal ko den kirjon in u in dameli tongandi in benis kyodo jobel na kwa ki lizilo adalon bizikiwe ne tizikali sur we ne kwa bernga ken kengras makka kergido bel nas bibi kaim bernga di makka eskerge na ay kilma ay smoking na ay skolungi kikyon nyurungwa na kikyon kilma lomfi enzi ala nga jundi ba ewa nga nga jundi ba marang azan kuronyi na ayiti na kuroso nga kwela lomfi ba zin kuronyi na ayiti lo na kanna lomfi ba kurodente mel ini na makin kwa war kwa kin meneng ingayin ulal eng songa ndekweng kwa diwanga kila azan lomfi zi kiwido kila ziba skira nga kaulido na lomfi zi kendora kaulido na enzi kamina taatas kwe ayining lomfizi aizin kiwa nama ninkwa kile king baraskane lomfing beleng baraskane nankwari nazi lomfin nama kikina daro kame na daro kame nama ki daro kwa kile kila kwa ke kila lomfing ke majra king na kila da lomfizi kiwe na kiyon kil mas anayik fie siye ilibelezi siye ke na endo kwa kile kata kwa tarika we na kiyon kil ma enzi kwe ati kuzi ati keing alomfin deng un keing erike ring ala keing ba inal iding aljen deng un dine keing nama king kwa eng kwa diyo nga zi kiranga skole din kiro belas kain kwa diyo kila kundilo lomfile bana skole kiranga skole na lomfizi dora kawale na lomfizi skiwa na eng kikiyo surunga lomfizi tarika we tina keing na lona lona keing na lomfizi tarika we hili na lomfie karake ba lomfie kienka na dan diyo ke na nyeske alan kendo kola eziskirti nga asoke zami barafatez amin kwe mbera nga lomfizi tariba kina da balon na kina da balon malombe stari bana en dorantie vale asogen barfatez amin ka inening ari naman sota ko kwale naskana skaya asogen barfata amin.

0: Arab.
1: Aywa.
0: Ya Allah.
1: Ay indir fikir sama bapa.
0: Nekira
1: kang. Nekira bapa.
0: Akel alang ya.
1: Allah isan. Egal lah, kamu ini angkom bayi tin na na dika.
0: Lo lo, aku nak kiri ni ya, jangan tin dia lagi tin ajar bayar.
1: Lada kui si.
0: Ii.
1: Kui si, ini lah laku.
0: Ii. Ola.
2: Ekiela.
1: Ii.
0: Kikang.
2: Aywa, uo bongo eh.
1: Ii kang.
2: Uo dalpa wala.
1: Ii.
2: Ay bari dia bari.
0: Kui si. Ay tin aja mamang.
2: Ii.
0: Ah, ay diin jar si jegi uo keren si.
1: Aywa.
0: Ay alang ato daing rugalil lah uo burungeli.
2: Ii, ni melas spoi wala.
0: Ii.
2: Tule ya.
0: Ya.
2: Ya. Aju uo keren.
3: Uo ya.
2: Uo keren terawa kadin sos kawa.
0: Ii, kelamba.
2: Kela jami.
3: Eh kelami
0: sowa kan tusin kelami
3: itingal itim muten atara
2: eh mutya wala
3: egel
2: ay bendelim bar
3: kuiza gonga
2: auja
3: ay si bonga bi
0: tonzi gonga
3: ah manzi kusia bomba
2: ene kusia ke bara
3: ya mongwe na wuo dolfa ay bendelim
0: gela kakire kan
3: sowa skanna skaiti ba
0: eh
3: eka daran kibas nitet kaiti ba lon wuo tonkel
0: eh la le ngaynye kilma surge
3: kilma kan surge ke
0: lakini
3: ni
0: eh nyangi
3: na isgal taringa sungwi
0: eh la kusia
3: ay bendelim kakire bomba tabumbe
0: badba
3: ina me lan tabumbe
0: ina lo akomba auna skanno na tawal wuo burguleko
3: ya burgulen ko
0: eh
3: ay domi benako
2: eh eji waren ko eri sa denja
3: kawara
2: eh
3: kamin kani arabu se ko ya denha
2: eh
3: nan sare ko inderen witeng al roeren witeng
2: dem bogwila wal kan sa so apa ya bas ko ya denha ja baran na dikuro
3: insi wa alan genes ko burgusi asan yaba
2: eh
3: ay lo dianke ngutu na kele bas kal gasimpi na makel na kerino ungo
2: eh
3: na ma idi ngungi
2: aywa kalat na koma
3: na galim beral kilul itinsi jumel
2: eh
3: al kuela langin dombre si tu le ardempia
2: e dengerin kuela sang age avene
3: e kuela sang age niebo wa
2: eh
3: wa warangin si kuela na sembe langa al den dio otanga sa songa si mobility
2: eh
3: ne mayi dingu no unginas ogora pori dia la bakuela alamba alamba jofo dengi
2: i denga rin kangin jale ki ozia wairi
3: ai balba
2: ai kona kago
3: ya ai na kona kago aji burgu
4: naam
3: naji jaila
4: eh
3: ya kai kikela tuzing
4: eh bago
3: kul kela
2: gina jan duto ko
4: yang
3: bongwe na dolfa na tolla
4: da tolla uo bongwe na uo dolfa
3: tabumbe
4: ay mede banka kirama jo
3: ko si askam
4: ay tabu si boti ina
0: ma
4: eh kama sande ne ngi mampiri yo doin boti ne la so king kang itin wara po doin bowi ne
0: eh
4: na bat boten doin la
3: sa gina pare te kana gina wal bo bo tirri yo wa
4: bat riba to koro
3: ay bat tolla mbe di mbogu na sa so pui
4: kang gis koro gis basi bat daban na anu na kia na gis basi ni duire la debbe mang bat na nam wal bas almas bogu tara sa mang
2: ay ese bogu kira do si pega la sa ba kal dola kina wrong re kanya hay uo burba itin ani ayel barnes donga kabi
0: egel to
2: sbi dia ungi na na range siri ni ga ba ban jas donga jabi
3: ba soy dola si asoza
4: ba tole ka na kering ba dola ken mang ko ma sa is kabiti mang ay na nam piri yang do mbote ning ko itin tek tek ka mang ni yo na star gen ko na ingana na na sai ne ini duin dal
3: Aba tonga kimba bas gal yesi alanga donga kawriti gal
4: bas unu suwo ko to da na buwo ko barapa tapya ba
3: eh unake da intas le
4: eh nan
3: na gal tori do kerenga ko ingi
4: le
3: kere na yesi kulol
4: eh to le ba
3: eh
4: bat ke barapa man
3: eh
4: bat tarasi
0: eh gal
3: ay la domi asoi bat
0: ay wam
4: eh
0: ye borai
4: eh tarasi man
3: eh gal na otto ko ba do kelye
2: eh
3: alang do dai ngun tong kayun gutan kirsi ngoye aliena dain dombore te yang kirsinye kitabal mugaddasiye egal nama kel nodo kurgulungo nama kwel asallon fi kwasi risin
4: ndi menega tabo jio baye
3: dingitamen
4: urganiye kan doke ganay gine nambela enkelamiye al kitab dikena kitab mugaddas kereye al kwel
3: koela
4: algalo ki girentir kabal kela amal ki timbela di kela ses itingut kawa na na mesin kwa indombar
3: na kasa yalan kolli
4: indombar kita mo gadazin bat al koela lan yisi bat dombarante iya kana na tonke
2: la la be na
3: ina bela domi kasa dia na ki engondo
2: lolo aba inangi jar na ka ki aga tar chukulya bat dombar ngara na iya
3: la to la kagali na minye yal in long santeri kana dan diu dan diu
2: la
3: kana dan dar wuchi
2: bai bai bai dombar
3: kana do otanga kela sis ki
4: Yes, I was keen. There is a
2: little
0: bit of a little
2: bit of a little
0: bit of a little bit of a little
3: bit of a little bit
0: of a little
3: bit of a little
4: bit of a little bit of a little bit of a
2: little
4: bit of a little bit of a little
2: bit of a little bit of
3: a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little
4: bit
3: of a little bit of a
4: little
3: bit of a little bit of a little bit of lomfi basa kay na risin tetebe wala wala lomfi den kwasi kera az risin balmen torisi
0: menan inne kilma inne simu ya sal lomfi so soka gal nama li akay ngana arden ka wala so adisu so simu ya basa soka
4: in aldisian simu se pat in le vasen ki asor gi
3: inne
4: la
3: ga imbel nas asoka
4: ayo ko
0: ay yelo
4: ye
0: ay longo burgo
2: la dalwa ga misaldi jaldi ga jaldi
0: ay ko gis ngandi ay ina sari soage
2: ay i jegi ba dilaye sungai
3: alki asal lom fi dengi rising
0: oso is ka lom fi dengi oso is ka o oso is ka lom fi dengi oso is ka o oso is ka lom fi dengi oso is ka o oso is ka lom fi dengi oso is ka o oso is ka lom fi dengi oso is ka o oso is ka lom fi dengi oso is ka o oso is ka lom fi dengi oso is ka o

0: I'm going to go to the house. Yeah. Alie ke ine lomfi na kegil gal nais arden ba na kegil ye lomfi kingasi ay gezir sing na ay gez beleng alanki ayka idi ina lomfi keng domren dio ye tete be gezir sing kingasi ay arden gez bana ko nas kel kam na magal kelia na keri toto kulo
1: ke borai ay ne kilo kare digle na man kwa lomfi alwar si kaing bang asiri singo na kiken domo nga kwa toya ki kora nga kergel songa asa krisingo kaing abang asi na kiken domo nga kwa toyang ki kora nga songa awule na intile kinsoga le asoga kingeja gingi le aisa kiden kwen krisingo Aljei neyesi miro donga ya. Aljei dok nakiden dora delti en. Aljei neyei alkiden dora rumming tu leke. Nankil manti yingin jarrike. Nanyel odanga nyet bawa. Kiden bele nakiken kuro. Elati le aljei nakiden sur ti ying sipia. Nes kwasi kien ku senga faso. Na nyanga na ongo dembang kuringin suru iriereng. Nama ille enga al melegang nyeding dieng idi. Na demirot al kile songay. Mimmelegang idi.
0: Ine belenga kekire.
1: Ine.
0: Na jammail.
1: Kekire ge. Eina makaungina nana kinsi tok tok. Jurung alas kegilia. Lumpi ay kway.
0: Esa mentori resimo.
1: Esa resimo.
0: Abang asih.
1: Keng abang asih kikeng domong aku apa yang lah. Kia itu ya. Kikuaranga songa.
0: Nakir.
1: Kikuaranga songa. Neng orang balik dorot oksir itu. Kikuaranga songa. Adik kie ngai. Adik kueng borai. Adik kan dorai nama resing kita kul anak ikin ala joba ayat tamaru yual ini yang awangi hai kin ala joba juru kel ini yang hai luling gelungan sa ini kita nyet
0: korang
1: asonga na intile na ngayeng ina pengin na skin resing ini na aning ila tille kel kami batara sanga ay inzi kagil kay na ze kain na resing intile
0: lomfi na min tori kanga nas kaim banga si risingo ki mirsalan dora ki koranga sunga marang asado mas kaying na rising
1: degel kang hi
0: ene na mayena jinjwa na hiking sido kela na rising ene ngwa wat al kena rising lo diang asa kiel nengiz rising marang ki lo diang de nga rakerengel la e ko kulle de nga rakerengel en kasal lom fi na rising o lole daga denga ran karamba ile bakil kilomfin kan ki kute ngang ile lebisin kiu maranga bay long na kilomfin rumingas kamba na maningas kamba al jaru ngakan sur deng raken kembele ngar ran karamba loden matgin duodik el nes domon fago ile dog matin bele na mara gulon nina al mirsali wala nina len gwal yetori kim mirsala so ngwanji koran risingo na dog kela na risin nina al asayeyi ne ki domburen dio kumong insi do na ardenga do lay lol aliena skenes racing aliena neskin simbele kwa
1: ene jingo do kirinjawi lobi e kainsi na racing marra kam belen okay erbedin beleke
2: na
1: lobi beleke
0: na ingeli algiskane min kikawngelsa
1: ene maden tarai erbedele na man pech pejum ulmelta nangi jundi alan sonuma ringo balan war war
0: alan al kadilenja
1: yegen ne dora dora usi mara indora dik nama dora ilena solom sike nasi tariki
0: kan ma tuga wanyaru
1: ji nama injam indora solom giri nyal ke kindi gwal lulai
0: nangal dusai
1: nang zuki ake in nama digi awule nama skilo ridik elane sin kwa ay aljo lolo ajoba jo ajoba
2: yele kiyene dinare di
1: ine
2: di
1: surji ji surji ya adi yola tulai wala dia dio watulai nama ijegil al tulai mu dingeren ba al kilom ping eren
0: tulai
1: tulai ile ba dingeren tulai nan kuldi ale nya tulai abai ile dik jittiye sa imbelen jojo basin jor ngala shitan nas bele
0: ya lay ba
1: marra ki al dom borse ka kan sikol kay ngi sis ka me halan kala tanan spirit jenga kiwe ngayin ne ye ngas kan ngaba ba ki en karaba nyet kabi na lom ping kuy kalgale allon pi jalem pia
0: adi tulle nan ingamel yefia
1: adi jitina mama
0: lom pia
1: enama ta tan
0: lom vie jitisi yafi
1: api ma pelet yenjom pia
0: lom vitori jitisi
1: adi pelet nji jitisi pia jisi pia gila na jangaba
0: ay pia ba
1: egel enama
0: wala otan tulle gal nyet donga injaba
1: ne gal en ko ay al do ngi za lom pia al do ngi za gono lom pia sikel ma ke batara do ngi aske ba
0: egel na jima jaramba en ki kalun sa do ngi si
1: egel na den tar
0: ore ko do ngi si kal nga sa
3: na kase ke dik dogal ba hilong ye aba ore do ngi la ke ba kase ke dik ngis long ye ina abang ande mbele la se alko amang yelo mpi wala duose azangel ba
1: net
3: abang atori inkira kay imang abang kera ba lonki kay ngu wala dwal kay
1: na ka ngi ngari ngwa biram de ngwe ba nyedil ngi ngi ngwa nyarin de ngi de dokya na kwa
3: de net le
0: ati ki ngwa al kerebel de kwa ge al isa ngwa ge na inkara al biram dinga dinga bay
3: dinga bay
0: ati ki ngi al musa ngage na biram diem bay ati kwa ki gal ma sikari kulija na ndo ngi kala biram diem bay mara yenda ma inkara le peket indu musa ni nguwa laiba ha ne tara ke ni kena ngi poma uke kwa musa putton na manama ko yasan iri zata kagiya in yelai ki ine kai nguwa ki do kai nguwa diyo ki
3: baba
0: egel
3: kai nguwa diyo pisinge ide
1: perje perje perje
3: jago
1: aso perje perje in nama yi asa minwar kai nguwa ngasi risingo
0: risingo
1: Nasi kini rezeki. Nasi kiki endogo lang ereng rezeki. Ona kiki endoma kuwa. Ji imbelezi kiosa. Beremzi lompi aizi kuwa. Al jorone la jo la suru al kiskami. Al rezeki ngoba.
0: Rezeki ngoi.
1: Egen.
3: Ba kuasi.
0: Nadogi. Doctori do kanzi.
1: Egen.
0: Use rezeki do ki yeng rezeki.
1: Egen me. Kila mo ambiale me nengel. Inengi.
0: Majram me ntabunjo. Iwe low kenas mosotka. Aliye imbeleng. Asa soka kiri kuale. Kuasi. Kedeng kwen dora risingo.
1: Mhm.
0: E jone se lelo jigel.
1: Awule na men kwa
0: eh.
1: Aisa ke soka keri kwale. Kideng kwe risingo. Ne yesi al jundi ne mirot. Nyedin den donga ke. Mirot nyet den donga ke. Na al yei. Ne kide ne kikie. Del disi kawe.
0: Aso.
2: Dengwezatu.
3: Ndiji mayar mani. Ndiji na jona jigre. Ye ine wo baladeng ku empal. Do keri deldi don anila.
1: Yegel nenin.
0: Na gel dogiye.
1: Na ye dengwe kwa.
3: Deldi ine la ngala kwa nyeti.
1: Gang dengwe kwa. Ka na duin ba al tokkan. Ai la ka jigila le jigila.
3: Mhm.
0: Aba yesi jigila. Aba ka jigila ba duin ba si jigila.
1: Yegel al tokkan.
0: Na lori angale mbeleng.
2: Dem ba do kwa.
0: Duile. Ba ale ala nga jobay le kudu
2: ndo. Ile ile do kwa. Do borele do kwa.
0: Kim mirsal kulin yodi la kena. Wuma. Na tolla. Mirsal ke nyet al gele nas kandul. Nas adya ke imba. Dile elna na ile bele si kwa.
2: Tagan kwa ba idi.
0: Al ka ki ba do tokka.
2: Idi ne ba do ndo.
0: Na aba ka jigila lo ba si jigila.
3: Lolo.
0: Na duala ke bala mbale je. Ile kudu ndo.
3: Ile den ku.
0: Akiba. Indu kezu kuzurun ku rubutoy. Nenal ile majram ba en ardem pia. Al yew ye ye mirut kul den donga kay
1: ina musa ye
0: ye
1: ina musa lilla nyanga nas udu udu kurule lina na asu yel baye na risisi ye ajol ba kaba koreun san kwasa kin kawna jaran ilal lo aloti ye alka an lumpi ki ngongan ki nga bang nan irse ye kaba kurbon
0: do baye ilole ke sakan
1: egen ine ki me kin belenga gena risingo na marra jegilala
0: atugila ba
1: egen yene men ko aisan kiden ko endora yesi bagila ali yesi bagila ali yedemba me ngal auto ko
0: ne bi majara mena ka wel tolla asan ina domon kago al kis in kalong al ye na lomfi oto kul dong aja nangal miro di sidong aja nang kuringi miro jahato dok al ye na undul al kwasi timbil jawri
3: dok wayngiti
0: na wayngiti al kwasi timbil ja
3: badba
0: na oto ore kwasi kinga na skane bi elo ngasan in domon si ay kago king kwasi
1: bele bele ke kirei
0: na kalengas dok na yendo kaminga ki udo al wayngiti jato
2: ma kan elonye butwali kan jalung eri na ja eri duazi erzi long na ya pia ba insunga tarai marang kwadia ke inezi long na pia la mara le eri gervi marang zaina kain kain kwa yembas kalunga mungkin en ki bele kel kami marang ki ja ko la keri kulela
0: namaz jua sang injwa al bel na ba na bagil
2: na bagil ila se ji jalung jenna jawli
0: na jawli
2: na isle jawli o jana jagil na dok a ritola butwa sama jambayla ira ji dele songam buto jang mugi nan yai banese
3: ji aba jongona jigila dok te dalin de aba ki joro aba gernega ina ki ndomboreal kwa kenes gut kare ei kasa gerren ei domboren kwa gena dinu in kalngiti alliance wa taras kanena na kai kwa na kai kai ei domboren kwa gena so akoron kanena kaka sa mozot ana sel dombare si nu irian dol aluna ken kwa gis do nu in kalon le ken kwa taras kan
0: na ji ma jaram ben atigis king si pie ngawe indu al ken estare fi albe di en koy ne ki kilo otan si kel
3: na el
0: lom fi ine wori glay
3: lolo
0: ala lom fi dozi en viena gisi na otto kwa dinga ken min jawil kagul na kwa dinga ken ne kulunga kayo na kwa si kabi ele do balamba dai en koy
1: lolo
0: lomfi ken otake le kulum balam bon me kinga ni imbere yokani ine kasbe zil lomfi wori galay ba tabunje
4: ya ele lole ka gisirti isinwa atawan ke akwal kula kawena osanga kawena kinga gi bowi ke la osanga yeng namo kidin jur kawe na kidien diru kain skalnga im be arang inan lagim marang kim gwal asayen aliyin di kawi yang skalnga
0: sei egan men kama lang asana ala lom fi kila asana yin sini sei
4: ba so mai le
3: na pigen
4: ayo
0: ila bere ke ne
3: lom bi duwa haga bawan do sini
0: ambo
3: egen
1: sei
0: egel
2: kan wal do itirgi ngwad kan kan kil jam wadai dai ngoren kwasi yani al minkin irtingola ele lai boruye oto lai wala kani wala ayanga ninzike
0: ato lakin banjo
2: ayanga kari na mingi la tile ati ila wu madin den dom boreye ke ana se ke ana badal kin uto ngai nan kai mbajumel na burje mungel ka jaw kikin ayanga nina kin badlom biden dilo bala kalis pala ngai bala ngiskin
3: ala ngiskin
0: ala ngel gito lay
3: ngel bele ngam manaka ngine ne
0: tolla
2: kanye
0: ndokile bele disikin yen yen di enjuru len gawitia kin gwal wezis ke rikuli ja ala ka mungeli ba
2: lala ka ngal wala senya tin age kikin ayanga kul badlom bi bad kalis kin kiyazi bad kin juma yen gumel wu madin den doran sabakele
0: yani ila sido jundi ila sido jundi al kay ndokin al kan na sub na sibang akelel kin lul al barunde
2: akel wala lang in waye kor nga gan kwa so nga ga ni uto bule torik zaina wu muzam barun kwa alla ful kwa baru gai maranye lombile seje gai na lombi sen si gan urgal dengi lombi ka ba ela na na ranga kin wat longa ke la ze yenga ma kitaranga jigele kan ka bas ke
0: bolas kalami
2: ne na ranga neslo kernya marangi dam burgi ke ayanga ne ayanga ba tiriri ka ba tiriri na lombi sin jam gal ba yenu jumel marang ma gol lay lombi ke king ayanga gul
3: ya kan dem per ye kai na lol ela lo ela ji jonga al den dio jonga na ye si teri jaw saren ba ela lo si kuili wal ga ba lo si yinget
2: egen na ka ba ena ska ngani
3: dem per ye bele
2: ka ba ka mo walang ille a go e kikin ayanga gul ka ji insanin go e wala ka ji do en wordu dimba le tori ina jawa kabat lom bizina mas kullu yom ki indora to biruru aldi ne kele zam ma to alan dora ke reginnes wosi ke urualdi
1: sese
3: kan de se ye
1: de se a juro juro ina worienga kan ina juro worienga ne duo mai nan aljuela san dom pisi jum dentas kilom ping duo jaro
2: kati
1: kati ke Naden sejwa
2: ne yesi sejea
1: baisin kel ami marra ne duwe mbeleng jato na lompiru mankene inni abaki o madin dorai balanga jumumba kangali ngi
0: na homa kangali ga do mbeleng kan na duwe tar dikke jan di dio ke na di fal ka dok se hala helba
1: ne gal inga kelwe badok den ko enni wasan kwa duimba esa jado lompin jigen ale jarang den ba nga skwa ba
2: I'm going to go to the house.
0: Bele dying in Wuntong in Songa Simwe. Nama ine inkwa ye kinsi asalong. Ging wale kyo. Nasumosot konomen ben kinsi asalong firisimo.
1: Yang. Kay mwonga asa ming kaole. Ming adam le. Kabas dorisimo. Al in ninjana, in ninjana, in ninja. Minding. Ken dogolale al dembarisipui. Abilinsi. Dok kabas risimo. Kari neji ding uji ninjel. Nakai abat wajida jegiba al kuseke ne orrejan alanja na alpia na dok inkwa jizela ele urwal ngikawe nya inela barisinga ki kuldinga ki mbianga ki lan ming ela
2: na mena na ibrahim
1: le fago ding na mayenes ki ken dogolan age na man kele kele na ngire na musa le kin ki ken nya kin basin risin musa zido kozin kwa jawngel ki ngala jaran al karnes ammi Nembel akal oto ngal ngirso di mbara illa ke dinir gisi jiki do mbele jirso de gidi inela na mari singa na maye na jegila ne kul dian kwa albas risingo bakay ko elalan hadir kagile ini na maye ngal yelompi marra al de mbele si si akeli ba na maye kwa na ka duldin ko si asanki den su de ki den sur el ki den jalon nin ki en kay na perdien akilla ini ala nya docteur bu ni mpiana en kwaye kage ken duldi ade ala balti ala den dorakel in kul jo ngi ngui
0: asoy mo songa tagatin asoy ne magal gis ine embreng a king al den do nga surung ereja al ye illa en kwa asa kwasi so ga kri kwale ke den kwen dora el nas risingo nan se paso nan kien ko senga ba ne magal al kisi aja den donga surunge de
3: asoy
1: yei ila den kwesi na ko ne kotio
3: na bagi kwa
1: na kotio na
2: den kwa na
1: al melegale so idige na dele so azam amado sey ali jikeli kam melenga kainos na zesi na rile pi kudus egel
0: teya
1: egel na ila na me yei ne diele ka kirei Yegene ngazi dok ma kiden dora kawe
0: ile se jundi atiye ki daldi nga dok insi kalong al melekale so ka kire kan nam melek idinge esen kinga ci tali esen kinga jano ka lom fi so ngas aswami a al ken kerek nes kinga si risin a daying a won tongle a ka kelmay so ngasi moy idina otanga kit security na detening abdu o ongo asin iwa
2: le dua jigi lul na to jo ones aso jamin ba ite yani elegi asike ngan jawi ba kila ze kinga zipilo
0: kise ite ba marangelie asal kilori galle tori inzikanga allon pc kitin sikang algi sikwa sang asokwa
2: Asogis kami sunga alang au nejiro king ungo tuleng aja daingore kwa daingore kwa si ne kilo jauli uo bas kaine kilo ngkirting alang si idi neji njwa kwa si kilo kai maram bele kera la kame banasa kuni kai nalwa kelu ba uo jigel uo nadok daingore kwa si jigel neste ya le jela kiking kwa na nading kwa ngko na isamongo
0: Namaskar, namaskar.

0: tare da kai ga kangal jam kwa dan barnamij oren uduan jare na ine nama dangi wembeleng yani asa kwa taman wakilin ki yikin kwa kilo fuka nan dan berusi kabe na hatta ore aker na zata kilo fuka ga dido kenge na ki kwa kul ko wasi na real dui na yen kwa da son pora sinya tingagel na di oren aker da dilo ga na do kenkan na ine na makwela lam mayar mai zikinwo mai din ki pora inin ka anan ki a wikana dan suru sikai nga
1: e ki pora mai nan ngin ka asan ki kain surunga sekalon alkikan orre na alan zonga tarakan bana lo karakar alan din tongsi diote yeja na mali atawro joro na jona na orre jaro inama illon alan ki surunga sibagi ka dikle na alan surunga dembele kelkam eule na alan konga surka isle na alan kain kongan ken baldanga kango iding na duo aba inkwa al undul asan kike basawe jidok ba auna na ding tumo nyima girgo idin na der nyamak askeba na duo na makwel aisen suru ba ba kwel ailen gisi jio na malia el na bau na ki suru dayin alan akunde ba alan surunga sibagi ka lo bilo al kain del din dio anan iskang ba auna surunga si sur giging anan tok janki kin do lam bas imbalon al dien tari idin bau alan orren te yeje na alan orren tari nga bana alan iribo alan surunga si bagi ka idin aba juel aisen gisi en tulle ba auna din bara si juel asan tulle en na nyeddin ki baye ne tui ka wena perrakia na ki aba puto akara ba ila suru asen kopo ba na dan surun songa tarai idin aba tarra ay ba del din kwa nyeddin tari nga kwa nga sur an kaya ba na karaba ki dine nga kulili alan kel ne kiyo nga si dan surun idi karrakawia na nama yeng kuo lomfin donga kain kurono lomfin donga kain ki kaina estalangi bas intalangi alan surunga bagi kana alan kwa surka na asan kain roga fugo kana asan kain gurso perle kige nas inkalong in albay gisi tebu keili alduile undul na it ese gisi enga kasi ese indel idin naka anaji tokan kona kain nantoge bele nantoge suru nantoge orre nantoge alan surunga si bagi ka abaki surunga bagi kana kakire kara lia duot alkarake ne lo garin banke liviana ben kwal undul ki basin kurro kay en nelang ne si karin kawe
0: a to le maram ben na dogi si lo le nan taras girsingo na na magal a wu to bare ko dogna en jingo kingo yani masana ki ayin ka lan sidan buru si kopo na ki dog ayin ka ilo le dogalan ki don to ken
2: a ine ki sense abakwel asan boru dayin si kopo a in kwel ala manan ki suru si kwengi al kain sur adang juengi kain sur ngale kain alan duo di mbara se juel ke sense ide alan ngalomba albaki udom balan juel wala zamba dele raya dik jeng nama juel alan elan un juengi ine no menang en kwela lan ki sur se kwengi nyedding al kain adi ya adi abai adi kweti adi apai adi duo bene adi yatoi nyedding alan sur se kwel nasen kalong lobi lo na minjio timbara fordon albay long inaji na azayezi uya ayezi denga yo albay long inalaji se ayo yiding na abajio lo kerle duose abayela duo kerse de antar jarana dingi se jonde ya bi jise yo ba denga se rengel jise eramba ilole na mai belanke sense alang dimbara se joenge anan gitie ba dingi majijana jitijang na ba dimbara se jelu na idina dibe falam bau bas enjwa az jume ngaza jwa ba alululi idina ba din sure nas ulul jamen na abas jumo ba din sure se nas jumel idina jikeke yetok bang na ke bele tok berseng nang worre tok bang nang surulo tok bang nang suru doki duen jalonge nang bi duen jalon toge nake kwa gernang jalonga kergel bang ine na modo enjundi kwa alkaina kwela za emboru dange se kabe idingis kabi na kingaziki idingi nyoke kawe na ki sure se akwelba wala suru askir gimba aba yeng asa sur kirginga u eribi eribi ba itkawe ali enkwela wala gal asa yendele sur magin bakawe idina yendonga toge aba kele beskir bilial ni mekel dian skara bakabe mara aba ki ke sense dok inse ka enala yenge ina yenze sur kirginga naski dok sur kirgun duwalang elnes ki ngase tebun ker akaba idin anakwa ki nyet al kayeng kayeng wa nyet den je nga kayeng ba ena ro aza kerin jangwe akaba ala ming ela kwa nyet iribedel nama bau kisina kosage nama nyet toga jawe na bau na kiyen je na ina nama gal roze den birnya jundi ka ngungin jundi idin nas kuroke na kalikil maskeba alang kalikil makabo na surunga se kwenye na kakire kare na kido keru alang ngeru inala yenge kinga kere ke koranga nyedde na keru na suru se kirging elang daimburu basen kobo
0: tulay may ramay ndok nas indilole nan tara zirsimo nana magali ne tiri karin kan ga jam kwada en barnamij orren udu anjale nama yani tombolen dagzi sekel kan makinga naga do gingo ke rekeri

0: tane do kai nga kan ka jam kwa dai barnamij oren wudo anjare na in ine na makwel anan in kwa masaran poraki a longa ding taman songang ere yani incoming anan du era masaran na dai kania incoming dai kania yek gizi kina dingin ni yani kwa ngela gidi na gidi lombi ini na gidi don ake erel din don ake na gitani nyama ngi du gizi ni yani na makwela lan gese lo de tiri birtu ngela ai pa era ai ya pa meza dal kwa stabungi
1: e illa jirsingo tulay illa bes illong alkwagen na najibe gurrekinye alangi tong dingi na den dio jay na ma sole sin jamin algel ne kiki ji ko asur kabi ji sole si keli jaw al din tong el ne ji bulo in na maye na firje na ski kelel ye donga kai na kadu in surule ay kala de le ne alan donga a wala yenin elnes in kwa alki ga fala alki jiti a maraka ila jundina illa on ne inne ji juel na ka a abaze ne lan kwa na maska queen kit wa alka amin na mas in wal illa jong na batar mit in nja ka alan bay urung ne lan bay illong alye donga marra alanji jannina nanana na sole ta jaw algi jundi na on na tongingi illa bay illong alye ay long in ba di jurule jegil ye in bal ye se wala kay na kwa jure jibe gure kingi dia in namaye aiba iding na ding al dingi ay kanya ba din di leke ay gin kanya na todi kam ali eri kulo yela fingi dine simbelen an algi yal ullo banji jonas jome na jire ki duru na jela idi ne kulo na duo na ki ker ki kuro ela na dile bawa balamba ye wi nga na ski malen kwa algi illa bes illong al bajay ala akeba alamba jido kuro doro jingi iding nas udusi bas barang mun jeytel ngain kurosi bas ki kuro kawe namaze ki kuro fiya abas jiki kuro ajaba ki lulla asin jeynga ba ala nyet inka ala do kenen belen kadingi si ala abung na jita to ala ngajem bayla nyet aso ki ki kurunga na kurunga si dog jegil ne kandili ala ala buru dog ni mangaske bana son kurunga ke balan ku yari imba dog in nama do di na do ba erbe de do ba sitani ne dibdi ay bazato in alki mudonga pi ji asan enjalun do alkinsi fi naman kurung idi dok sikilma keba in dengung lompi ay la jilel ba jiye si dok alang in nelan jaso idi nel lompi ken lomberele dok inyan kwa abu duwe lalang kimbaw ala junti balang baw jiye si asan jawringi na alang bero na abas jawi alba jiye alba asay na alang antong kaungi in nelang asan in nelang kalung kain do ay la inni ba alki kaninas kundul ki duru alye bawanas ka nanana kasi feldim fianas ka alngaba na elne kering kering bedo fiana kuin kullo wala algi kasi konjol bulo nas ka berida nga bala nyesi kering awi nagi erya wala galgi rigwal yan songa kaina kaditin anga na kuin kabe ka alyo anina surto el na ila juru si urgul indo al el nagi kasi ki beri tan na dem bari labes ilong mat al anen anga sambili ngala anga ba madem bari bari nga wala ke ka alba undul na ki bari bari angel ba ka ban ki sambili era dele songa man nin nye nyanga nas kerlo dungo ka namas inelang alung al anni indole asan duing ela aila inni ba al ker marra adi derle kiyo ka aining a asan otoyngo na kuing abung asan kwa enkal nga todik ding duwa ayla inni ba, na ding algi dingi na dileke, na abad duwa ba, dingi si asan ki kurrojel, ki lulla ala undul ba, iding neyen kwa kat ena na aba na abad dejang, wala aba gal kwe jang, aljel na jabung, jidok bak injwa na ka namadong de anna kwe ang, alang o na abung, na asan inga kamimba, asa kaini si ki dongatok, inkundul ki doratok, inkundul alba ki keya kang. Na indaingi orre kani na kaya nyet naskuru arrakay na sijuru nga arrakay. Kusanga nang kainge na daing idi indila. Ilal kafe na daingi ala nyet kido nga tokeng kani na kaya. Iding na abagis jidua kounge nang iura nga jijurun. Na abagis jisi niu kounge nang iura nga jijurun. Iding ki autokang ala suru nga sibagika na kain udonga. Tamunjol.
0: Tulay, mayurambay na dogi sinan tarazirti ngo. Yani ala ki kauna donga tokeng. Namalia kamuna kila kwasi kero alda mburu kenyi na karang nabaka baduk ala derisi ya taman purdunga kwa lwenji bele dere la se chaming lakin dere la se kwani le aba kwa ba na ele duwe ye kiji air niji aba jero ba jele ya mangi jisini yewe jisi uru nama dinga le ong na kipu rafatai kaya jam kwa namagal ine tiri karing na ase kerke nga na dok daing jirisuma in daim buru nisi tabung kare na kaisi na kirisin daim buru alku akwira lang kabe. Na tena mai na karing namasgal asikir kaiti.

0: ila sei esa kalde wo ke korote ya ngatia kawe ye gosle setanin jarile soga wo yeng ongal se onga yena doksi dentari nakeng firjinga tonga namaske kri julo kwa si terifia nikadumosle alan kri kulal nikadumos nama esa kalde wule nyanga na gen kri julo kwa na jerusalem albetan eating keng inama elatinil alanin israelinga kwa ele itsi kai ala lombi yanga si musir pundugin wala ubudi elera esa kalde wuna ma keng kri julo kwa na jerusalem sor ki kwa kul ide nama dodi ela nas yanga si alomba yese nama inkeringi nikadumus yana ma parisinga duo apa kenga nasin kwasi lomping bele paliti yana ma kwakit kai nasin kwasi musang ganuna kauletia nansikerger kawengi yana ma lomping dombore owol kwa osge parisinga kwa kitsi ankweli ba al musang ganuna kakiranga kelasi kareling bersa dogis kingasi impaliti nikadumus dok kurin tongin kwaleken na ing kering sandarin yeng namas israeling barangan tulenga kwa kai isa kalde bun kerjulo kwa ban tulen kagile alye isa kalde bun ere undul nikadumus namas tawalitina isa kalde bun domandu kenga na lompe adempia jesus namas yese jawe isa kalde bun namas yese tulen ding jawe namas ing kwa kajisi algis belense amin duo akeba ala lomping kurin sejegil namaning yesi tanikari nikadumus wala dembeleng ara arangaba duo setane aining kari isakaldo namastane belense kwa nama inkwa ala lomping kurin le jeri duo alanke sur nakei kuong tin maranji kuon tari se anjegil nina alba ji dawlo se ajelo neba ke nikadumus dognas kaina deng ara arangaba isa kalde wusi namasa sanga piryeng aldu apaninan toing alam beleng seng arara abaye otang kitin ara araing alba al surung irkeingi ye jaweling otang ara aining rang isa kalde wunama inkwa albaye dalil lompin kwe al jawel na suru iri ke na kwa bas kaingana yesi se akelebo lompi baye na yesi adempia kira kwa al yesi se akeba alang akusaba jain dio kwangin jige ang kurulba na kela kwa al yesi ke alamba jawil jain itsikeni na jagengi askeba
1: nekedumus le inkambat gud jandi rokenga na nekedumus de ngara ranga nan sitina main na ki ilain akir sunga ba ka sasunga wel alansi utonga kalum yi dain tebun ay geriti nekedumus lompin kwele ki lul kang ela aranjegil
0: Duota doa kebanas long, kele sogale Jerusalem lompien kwezi, kerek bang, kwa sasongas kina. Mat ella nkenga, aba nikadumus, elatinle pago, al kwa indala kengi, mat nin kwa in angil, al paresi nga dok, lompi Jesus le kundulingi. Na iding na yeng, a kundulingi ba, alanki isakaldobung kwang, tabung kirsingol. Baranen tu menkawa, alia dok, isakaldobung kerijulo kwa le, namadeng apinle karra kawel. Nama delenki dora kenga alangye ki Jesus Kirsimul.
2: Ka kise ba oel alansi alum al nikadumus isa kaldabu li ela. Na isa kaldabu ye yesi kering ala ajawewo.

0: osso yi kibora yi na borofata yi orrekwa kai nga asandain berete bunka gwa to na magal kel na kwel alan kirsingo na maina na dain berale akiriba dain orrekwa songa gidonga kanilo bilo albibain a inse area kan alan bika kirebang erengan toga kinukusina lompike rungo romanya jana kino jana ge naslomfi efero nekit na kwando nga kine lomfi kulo na kine salage na lomfi jurunga na kel masur sawa alan itka ayle kyo ngasi jan na dogna de la kariba dain meram to la ni el to ela na dog yesi bot kawi na dem orde si dongani jago meram to la
1: e barafatay orre ko ay si bomungo ki elo ngalen kerker na ki embarungale kerker a en sey milalan ko kul dombang na donga gi kanni dog na kel na kago to baye sok bisok tete be na kundul asan dain domongo witi wala gal alanki bingankan
0: ke boray meram na di orre ko sin ndonga jani a orre kwa a dain jinwe la illa ela ngayi na dog itin sike ne nen kawke kwa ndali iding na kwa dia kayin sina pellet rimme nga kawe ba orre ndali si dog alambas iu na lia fingi na dain juru leja na dain juru urgulo ela ngungi mara ki aya nga kenel undila manin kayin jinwa nyet ke forge au min intilena stes bau na tete ya bau orren dali si rimmen ba iding na bele si rimmen jallon pido gerru ma nyin wala janda gi ngidi iding na kella si idi jar wal gi yeni na dogma hinan ba no gi na corona kono dentum balkel kam ana makinga na zdember tabun kago

radio samar delling radio aiba ye dayen orre apai asan kikien sur kaititi nastaringa kikil makau bundigi naskanyungi ara jina ka naskain donga kago kitulling ne kikil mangsiming al dayngwengi yei ne diele sa disotulei.

0: osoy kikel kiborai na borfotay kikel meng simin kay nga asang dayin berate bun kago na dayin jiyin walin beleng ki eilole kay na kerel na kuldi nga alkagul ine na kayin kusen nga song ngage neski kay na tebunga kiyoba na askalomba kuldi nga alkagul na ayinin ka alang ilale kago a kiborai na meram si dog dayin bodawi jago meram tola
1: e barafatay a kisi asigergi donga kani albel na tarasi nin ku embago na rimmin ba na kwa kidal gal ferrakawe a oto ina mado gingo ka kire aliena majiram bay ingo Dr. Kabir a kisi ense kuela san kalung kain surunga ki eren kang na alkani na sogokin alundula idina na kwa sogas kaole na kidoksi kaola aslumba za kainu ku imaran kuela san ilale sunga e kaola na mado wela lang ingo ati ingwa alang e nanti nile alang dayang wore si kagilu wala kal jure nga dayang wore ngisi asang inkumong nanti nile alkuang kieng e jure nga utongan si kaule na kunyi nga kikwarang sunga e kiro si kaula marang ati ingwa isang maedik diele ba denja Dr. Kabir ban sunga tole idi na wore baye yeng jure nga alang gis wore si iri kagial na dogis kurokanial alan jagones gwa ki alkani nanti nile neskeing na akwel balan kilasiko inkwalan kilal nyenge wala na al otto alan sare di aljani na juelalan kale jago betahdi jago
0: kiboray na profotay meram nagenen jingo ngayngi orre kwa na kiba kense nga kirsing idin ne ki akwel basan orresi bakhalaka ineskio idin ne ki surinkan ala rumusa kambana dindi tinjam inama denji ngon sensei ki alkay ne ki kwalkeri ne kay kwanjure nga alkay ne ki alkay namas kay ne singa kalumba kwa altebun kenge na kwa inkaye meram aba ayenga aliringa au na wena ospogul na wena ospogul alborunga kay nanju nga na koromuni dia na kwa mizi haza kaole nesiki ilo kwa si testes kwa yo. Na kii na masi kaine ilale kain algut kawe kakawe. Na abaga aljingo minke nkaraba kila nyet aljingi na aldonga bau na alam na asa au na kienkeke nyet baga alkuwa kit kawe algut kawe. Na masi kain na kwa njurunga stare kawo na kain njurunga kwa reitage. Ay, duo abaya si anna si ngiri ke tirindoko wala alko en kre telefon yes jalumba in telefon aljidi fay jarinas jurgunas jenas oregan sar jana jirsing alduoke na deng bodendo ngake neskin karba nyet long nan silongi aljay
1: na kayne jamin
0: na in abelen ba in erisi alkawe kwa in kawe asan kiki e sursi tebunjo na in akawe ba alan kiki e sursi jirgel kayen isa ba jumon duo ban telefon nen tiel ba nyet ko am belenga lo kwa alkenge na TikTok ale na ma duo na ma au na mas inti jegil na lana insi jegil na lana insi jegil na lana mas ni batare we wala nasim burgunga aginya men kwa ka manga sa al tasa telefon nay na pa ni ni tar telefon ka kire nan ki burgunga na felle telefon ni lana minke ba ringel na sa undul wa felle den telefon na minke ba den jeb ringel lakin to dik areas el banan den jeb jingi abas duo imingi wa ino may nan yayin ski surunga turka ki alkayin naman ni le kayin annan duo di na lompi burgunga ini na lo le ja na tarasi na willige na kusenga kayin ba na si burgwa ke nan ti tonke na kiken dogo langi inga belen ba ka album tabun abun ben belen al tarin o nama diyon abile na tong el nama am nama un wala nama ona gawa on wala nama ona ila kwa gilal kila kura nga kawle wala galduing in risi nama alu deling sare namas awla na awungi na tarya ine ji namas di lole jayin na tiriri jaw kuldi akin na nga pa kindela jato nagal ingis ange kuldi nga sa din kuy kaya nga angu jawli alanki kwa waki benkingyal kwa ine kengen alkin danji ngoy na kilel. Mainan in nama den tarif kuli na kwa ilalang kersiyo na liyake na totokaro. Ay orre kwa intile asa kwa deldin diyo nyet kirginga. Ki kirging sa. Na jirgingo nga lomba alba rigetogin diyo kay. Lolo, jirgingo nga lomba alba kwa nga suru ka nas kirgingo. lolo jirgi ngo ke juru na kelma kirgin saki lolo as kirgin ba intille na ma orre do jumong na sem burgu nga kitke na ni lolo ke na burgu nga ke na tarifi tulle alan ke la burgu nga sir rang na gudi lolo ja na idije na diraza ke la fi al kidjasa nge si tawin jol lolo ke la burgu nga sim ide julel burgu nga na kire la ba wala ye azni diba den sursi bam tabun ine na mai lole jara telling den awle na manin kaw ngi umman neki alktar nga kergelale kanyet dobi doba den berale kirel albaka an na dagara madil ay orre kwa ki kay njenga ki nyet alkay den jirgi ngo jurung aralay lolo arrayba ngay ngi ne njingo ki ngo orre kwa mera mama jela na mas jangara ki firinga kay jangara fi firinga na inda njagi ngi jangara fi firya ni si kay orre kwa na mama en kilo mpin dombore akaran kangari ina ma digi
1: digi
0: awle orre kwa na ma ke kuro nga kangari in awi orre kwa na ma kitari nga kangari ni
1: easy
0: kin is kille na ma kenta rai tari nga ndio na ma songa ge tari nga killa al tari ki kuroi surun jofong na orren jofole na reito gin tari na kaw na magal sur kanan in na ma yei na lel den bis atin na kana ji reito gin tari na kaw ji ka kangi janan na ka ji kangi anan ingalom basan kin juru wotte bun kanyu sur kanyu nakagil di rey matilay wala olgoslay wala kidong idi wala tursa jay nastalang ila reying wala tuse kwa juel wala juru njani juel asan surunga si innen kanyingi na rey toksiki kemberang kayo lolo innen nga kayo bayin kayo nga nanjama nga na tuse ng ela asan gis dayjum ila berale sare day ila namaz jawla na azlom baba ila rey fara alde rey na fara ki ille akago ba alko lolle kagu na kwa kerek bagut kawena en kama kala lolle ago nan duon do tare aw ala lolle ago nan duon to tare aw na ilanani ay yore do jwela la lolle jago ala nji kuri jang ay yore do lolle la jwela la jago asan ji bajjane duwe nga belamba ka nga jelba na aysan burgu nga andi ilale akago ba na maki kayen jangaran kayen nama in kay ngaba indik al already waitara aljiki ke beraban ba annan belen sey na jirsin ya ire la san kalamidi ban belen yen belen alkay ki na mazlo lele kayin na ki kwang jima tariko ki kwang jima del na duwo den jurule a jaruba ki kwang jima ay tariko mirab ya ni aba den bara dik kenga na ki kies araka oletara na den baran yani urgulungo na jigin na tebu nyanga yeba embeleng haye ngal ba kiki urkani kanga aye ngal ba nelonga egel inkang inelonga marakang urgulungo na bamba wona tebu nya ala ngindwa osoki bora lompi dayin inat ine fago kasidok algi jurjo nalgi kurojani nakadok a duin berale na ingalom balamba ile beraja alifia lolo kine mai lele kai nama ilale kay
1: albeye
0: fiyan maka ah aba mera to la to den to min jingina longola kasare al mbayla to bulu inma day nama na surunga kaymel fa inma yaynes ki kayna tiriri kaw na kwana kanya kwa lo leke gul redwo na sajalumba na taray na kwen kaye tebungereng a alang ayenga liringa wenga awkin na ke nguyenga is al taringa keing os nas agindia naba duoto tarifi wala wazara nga os nas agindia naba duoto bir tarifi kila kwa nyedding mingi la so asa janna man kila diol tarikawe ay nin tarikal al nin kyol ay jo radio jala di tarta bu nga jemu ba jado ji ay nin lole jay inama do taray o redwo do gaba kawngina kingo asagin kwa yen ngayngi di suru ji ko ase kasja to di le duo janyo ki duo se sagi wala masbanga duo le eri yaba lolo ngengi ne indoji nan ilasi akurgulo basan kumo nadi ilasi kurgulo nas kumo tari la lole ka alan duo bi duo si dengit kani ale de le gaddami ji alin si jana ji alin si jana ji alin si ja akaba orre kwa orre togin dio alan surnga bagika na adi jingo ke alan dingi si jingo maragarim si jilel garim li anama jenez la in ulul asalom ba nakasang aawliba nama di sur si fogo jundi
1: ya bas lel ne jundi kan tolle
0: illa kan den taray
1: denin kurgulones ila si baw tolle ya si jijanga nama ki dulun dora den fiya
0: illa nama ni sensele orre duwe njegil abay duwo ker ne di orre ay bagi kwenye tara asing eiba jurgulungo in duwo kajaro kangitio banju mona erike dile ne de ngungi jaruti wala ngileri ala ngileri baw mara alan kagilki e lole kay na kwa alkay kwa taban jawil kagul na inso na maunginas nas kwa dilombor wonya de sel disat kwa dilombor ngo nyet alkay e do ala kawe na jawilke alan kikie kikien tire do kwa kersinga akawe ba bakwa fatangi fatangi na kwa kuni taringa do aljaweza to bakin kwa wingi na zenga kaimba kin nama tarra ye ille tari laka ye ille kwa gudla kawe lolo ki illong alan surunga si kangar tarile asa in kainas talang kang dain baru wala dain suru wala dain urren dio al kwa kangar na intaring guda kal alan komol mola kantara alan intaring guda kal alan nga kuba na surunga si kaimel in nama den komol mole meram alwa ki alsi kay na kwa alkagul a in nama taray anas ajalumba alduoke nesdi mirodle gollo enga nes kuifulle ne ye na taringa ki koranga nyetpi alamba den en naji alansi surje nyungi jawngi dina surjanan in nama jagingi bais ilong in alden baldanga na kwa ne leye songage ki alkay na kwa alkay eina kelle kelle vera ga sikagil alan ninka annansi akome balantien kilikay kika ki juru na ki jalon ki juru na ki jalon idin na kuro den jirgi ngolege abaski juru le kirgingo na kilmales kirgingo baye na sur kirgingo tarile na alan koranga kitkagil aise ki otalanga ge na illale den gutka na na illale den tarika ingiz dongal innengi ameram anaki borawi
1: asoy barafatay kisi majiram bayen ine loke alji dendik le jo jaldo windelo ilo sunga ko lalang kaungina kurgulo na tulle kegil idine ji janina tariki kin kurro jo tari dirro na sulum ring na songo jundul anan jaldo le ji ina je jo abana ko ankara basi jegil ko akakawe na alkeni na jallasi na kilmagisi moye nous guri marang numa welelang inwa zeninal ko en coming a good e al eray ji ine al angel do si donga jawna kintina awna isna ongal se basgaw kintina awna ongal kala se al basga insi jeim diele kanin jakang nay sinte wunya inama degi awle namagal welelang inwa ila arisi al ji jaluna tina awna ongal basgaw dele isa jiwiti alang gisare gisita wunje wala gal albami na jijaba naki gutinden dorai wala ba warisi na jalun ho na jundunes jandel a nes iri jandel na jaluna nes ho ke nganzeni nal akin kwa gidiem bere kam nga ya nes system te nyinderin ke kinma lo uge wala is alang gidiele balja songa nes gumon e dinjal de winga sa donga jang nakiyan tari jaw nakiyan si e TikTok ale jeriti no longo sunwa ale jeriti ji jeldew di jis galon kalo le ne jeriti marang asan injiu iletinal jo edina kwa selem siro kilele selem ilaran kakin kikin selem makaka ninga nikikile selem makaka ninga alan kain tino ho enang adui tia ba nama ayang agen adui tia na umur agen apa jindeling nama yang jual ya kalas nama jenis jafu akhir nama dua nama fingin yang kuah ay kina kalas ila hadui kalas istaslim si jangan nasi jafu ya ni fakih aku el balang ila lekang awuna kain tino si kilel na eriberial kau awuna ki gutin dia dora ina alang is utong songa fahalit ya idina mujarad de jaldoi baba sesendong ajang na jawu na injaming aja ka jaldoang ni asa kuakin idina ina ba yang aja ini nalmo da yang aja biza jurengan mang dole kenile na mang ayi dua hatta si kuapang aja tu ya ni mo da yang ambus jaldoang ka maran de man de mining kai kisense sunga tarai ilo si uno do kaunga na tiri ngwen ka gina densi lo insi gutka kainsi na kirsing nama do koronas densi wa kelkam nama kainga na kembera nga likari idi na doksi baldanga ke imbere alki nkwa oto ki alkang na kwa alka ingwa lagal ailong alang kikai kwa ranga kunyungo asa nkwa si kwame asoi
0: kibora ina borofotai meram

0: osoy kiboray na borofotay den basi osos kawna lompi de ruru manleja na indelan kwa asan bakkela aylan kenku ini osos kaw ye den tarifya la manyanga yente bukwa gena kikeri kwa a ilebele na ma rin taran taraya sakiba kay na bajin kirsin worre kwa alurie kwel mara kwa urtutunga ngange ba duong idin donga asar ria arugin ba al ilong al ulilun donga sigin kay ba ala ke baba juro fo lini ba ei may nan juro ngako lino la ba kala a inela kwa ulama inela ngange a ila na may sense na makwa en kam kel ba kwel kel ba kwel ola kel urie kwel na ailong di di sur le jalon say ba ailong ne jidin ko esi baja janiba wala di nyang ko esi baja janiba wala di ta bara adikiki yani tari nga kergel bam baja janiba wala di bara adikiki le kergel bam baja janiba wala di bara adikiki so ma kergel bam baja janiba baj ay longin inama tarai a idin na urutu na ngange baj al duong idin donga asa juru tari afia ba al ilong al ulusi sigini pota donga kay a alamba bawna den surbe zato inelangi a kibora na borofatai a na kawngi na barnga si nyaddi donga kani al bela na bago sogis kaw bara mahammad abakar watfanga sogis kaw kibora na borofatai bara adam sitigo sogis kaw kibora na borofatai bara abdallah idris adam sogis kaw kibora na borofatai bara sabir Sandela, osoy kibora ina borofatai, bara agrios, watmusa, osogis kaw kibora ina borofatai, twigis kaw di bara agrios, osogis kaw bada nuradin ango, ongil, inalanjwa, kikafalai, osogis kaw bara nuradin twigis kaw di, bara sabir dogis twigis kaw di, bara agrios twigis kaw di, bara nasiradin twigis kaw di, bara agrios dogis twigis kaw di, bara bashir, abu bilal twigis kaw di, donga kikani, bara lusus al-ahlam adam, osogis kaw kibora ina borofatai, twigis kaw di, bara lusus al-ahlam, kibora ina borofatai, orrenjwa ingile ining, bara adam babakar, abu samir, osogis kaw kibora ina borofatai, bara Mahyaddin Umar osogis kaw kibora ina borofatai bara lusus al ahlam osogis kaw kibora ina borofatai na jayin ne din tari bas jana jayin nas keljam orreng inela nga san surnga sinyet kelkam na perraba na fago rele osogis kaw bara Mahyaddin dogis tu ikawidi osoy bara Adam dogis tu ikawidi osogis kaw bara porpor monkwe osogis kaw bara Maawiya Kalmas osogis kaw kibora ina borofatai Abu Direj Daldum osogis kaw kibora ina borofatai Wad Isa osogis kaw kibora ina borofatai Abu Sahar osogis kaw kibora ina borofatai bara Ismail Thomas donga ke kanisonga ki bora na borofatai bara Arun Alja osoy ki bora na borofatai inelang rimenja osogis ka bara Abu Al-Qasim Ibrahim osogis ka ki bora na borofatai bara Maawiya twigis ka wedi bara Abu Al-Qasim twigis ka wedi songa bara Arun twigis ka wedi bara Abu Al-Qasim dogis twigis ka wedi bara Nasruddin Adam osogis ka bara Siddiq Watawa osogis ka ki bora na borofatai bara Abu Timan osogis ka ki bora na borofatai bara Baqit Alaq Maftuha twigis ka bara Baqit twigis ka wedi bar nga nyedingi donga kani albel na bago nagal meram si dembot ka wey jago meram
1: borofatai ki sense bar nga nyetingu ngal ben na bago ene nama dogo la san Dr. Kabir Singwa al bar nga kay songa na dog donga kaniana incoming asi sogo dinga kay na dingar ka kala kamme ba asan jalun kise asunga daga tini dingar ka ko al si din sur matiel alan jundul dog nas ene domon jawgati ile ilang iring ireng nama dogo aring dog domon kya warasa tabunga ko singi bana jinjwa ayenga al undula wala gal min tabung ayenga feringa isle wala gal ki gavale madiningi kin kombelewa al taringa kayin wala gal al longa kayin asan urringiya na bazi long in madinin kwazi guyu kilma jingi wala si nin jundina kwazunga fakiran kane kinkai nin longa ge wala gal kai shirkata ge na sin urringiya ayenga kin al undula aliena aye alfen tiza wana ya teletin jago nazio
0: a kibora ina borofatai meram nene la jingo na albar nga kay nene la ngange osso ina obar nga kibara kay nene jingo ini bara Ismail Thomas wat nimer wala ina langi duwe mbeleng yese lai asa awla ma jigeke kwang kien jalongale bat ba ay si jiga ke ba egel ne ji gude ja ba san dinga wiye si iri jago ye illa kan den tarra na kwa de dia kay ne hawiye kay zatu ne jia san jalong illa na ma duo ke na salon ba ye ke kay zatu illa ngu na ma duo ke de ngundu na rogel dingi lole na iri jegi di jawil a illa digle nan do kel nan kirsi ngo dingi ngo le bara na osoge sko bara arun alhaj arun alhaj bardu songa gi donga ni di nen jwasa songa ongana ela ba a idingi a na ma orientari nga songa ge na ski kuranga nyet kergidi marra ke kirenin karing na illete te kundul na ma illong na dayin jayin bori wala gal duri na do kundul na skaididi ake boray na mera min den giwole kan a orre kwa alin kwa ki asike ina kwa alkenye kwa in area lin keria ali kwa in keria teknolojia wala kwa in keria aulama wala in keria jalongin ken galanga al kwa kawe nes jawil kagul al ninge na nga kimba aba illa ayanga kile fogul al 2030 yangi nela ngange ala ngi lafago al karaba kin ngurige al mainan korong wezara kin nguri koro koro kwakin kwal korole tari ka wnyet koroba dendi tin tari fi alba jena donga jana mos poling alba din donga jawi na makir na ileria zo korundul illa dendi tin tari fi inama digi na kwage kiliringa na tawra kinye na kanin tari kal na guda kawe ba wala gal burgonas kin ba kanin tari kal indonama digi den awule utung den tari wala karaba dok illa ina undula nan den ditin tari fiya ba duwadul ditok awwala aw delin ne de ne isi kayli na tari kawe na king bag al tari kawe alin kariya innan do tarai akin awge na nan nyenge den isle nan illa rindul a tibin kwado sikagindia nal eridi gundul na din surke bais in belengi algi surwayi ni jasa inna injay ala njwade ndaw jamu in nandeng easy na deng ongal al ini aza in dilongo be sa kewi dogal didendi tin tarifi na duo tari
1: duo gidi ba
0: len kam madul zatu al irije al dendi tin jail na zidendi tin si koronyidi na si bagel lo lale na si kensi na tina kila au na si jawlidi na lo lale dwidi bayide skawe na mainela njay na mwinga aikin kwalin taringa lekin kiliringa kin halin kariya inna matarai ameram nagi boda janiba idin na jaba lompi siki kelma jwel na din wore siki kelma jwel eriya nin jarde nga jaba rompi juru legis resing al ayanga nin kayin tizo tizini ngereng nama nin kilong no kumo kayin jure nga na dai wore kwa nyet kalo nga le tarikoy gasabin ke lo nga le nama sin wabi jure nga ne inen ku ka kiri avanye asaban majo ina asa duosi kenga ne korojidi na din jwal ki dombore nga ngere giyo ye lomfin domo nga kwa judala kenge wala de male kenge asan kwa se domo nga kabul al de male kenge ne bi nga ngi na de male abuba na induo algi jin tari ini den kwe illai na kene gutfi na saren tirimbilin idi jaru kisub wal dili illai na manin kit kidin jidin na den kwe tirimirin yiji janas gazaza urri na ela na din ker na jigilaw na koro dio jeri min ine le ombolin idi koro lulan ki lendio kwe zin wasin kwa kinal kain boldunga ke wala kain ga gena tari nen kai ji al wela lan gujane lole jan kwa na mes inen ker gidia a nama in barale kaungina na mera min bele aska ke balke la osgen kilo a ine bara alin kwa ya awlama jigidi sa ki kwang hawiya ai si a jigidi ba orre na ji mai nan din bele si jawrala rim menja na nya min din bele la bidin al firti na kin kwa alkin karaba kawe teknolojia nyet na iri nyenge ki kien bele nga kawe adi ke la kwa zije gila kwa kuido kela kela butenga kela kila kwa kanye ne dine kwa zikeri ki gudinja na kika kawe ki die mbele elo no kuru azo kuru nga razi mbele kile ki die mbele kawe na nsurusi do na jawisi iri na kuldia nyet keli kawe ki die mbele kawe na ki die mbele ngayin kawe iding na ila juzu minat imani na zi mbele ingal duen dali na lompi ini na se lompi ini yangasi na wajuru mfali na kia ngudu nga taras kawe mara wale duwa kaisi na die mbele si akwelba adi lodi le on wala risingo a yesi masi ani abaki kwa ngi bele tar asiga risingo baba embeleng ka gala nga sa alum in nama digi di nga wi almin je
1: moy jamay le gala nga ila yalan jijan jarin kidi injir sin duwo kerke ne jisi ga
0: badba nore kwa kal day masal bagi alkiali ne kain kan kan anin kwa alki kwa mbere kundili ilole an kan aba idi ne le duo adiki de mbere ko ilale nye el ne risiko maraki ne kwa lolo kialki day kirsing inama ye lompi ne kwa na na di mbere ne imale ne lamba aizen biyo si di arang neski di ndali bago indik nama ye var aljamin awla ma tasir zaki aizake ba adi ki kain orre kwa niakin na urtuwa niakin si kain aitus ke kain se dinen dio ala international ni nas orre ndo mon fagel akeba egen na ding ay ni longola di di source ay sin jawli ali kama na al in kan ne kin queen jay nga gen ndu in suru ne ndu in kinay ne ndu in dali asan kwa si jawlo na singol ini illa na may ne den tesiri orre kwa ana ji lo la jawgel basan din jago idi ne gidi in si ajuel ba inna ma degi na makwa kay ne juruwa kame na in kaminga al diem belay na duin firti ay firti le si si zaatu ji ngona sin juwa gawa misale kin al alamin gawa misale jumala na lom fi wala urtutu in kwa na gawa musle ke tara na in kwa in duon al firti belay ala ba ne duldin koy na duin al belay na kiangan al belay sele in belay ayim nima yaiba filan intensira paske idi neki kensi ne teknolojia nde ringle akago bole den galangali akago bole den sagaval kwa kamya den bulili akiriba nasji nga jalumba allo le fago na tengezata tenge alko ngere kanu tengezatu fingina mbelen kuldinga si dimbil aininka adi erike neki nyargab undul na duldi si iru na duldin ko ayba illa arisi dimbil lanja ne dawray illa dok awla mayne le fago a ingerialin keria a aljaldaw keria al tompito ngin dioke na kwando ngenke adi kin ko ay ngange kin ko si nyet alan kaso suru ngidi kilutok bay kause di jaldaw in zatu yene sin jikere na kelba me kwadi ase ki jaldaw ay sikari na jaldaw yeyi na jul nasna sil validi duo la si ji aljay na kajirsin inengi nan kwalo le kagu na din photon duo sa to bais foko kerenya la inna ma dog yeyi na kwade le kagu le ki al sikay kina men kam min alan udo ho nga ngoro koro orre kwa alan gudin dora ko ngi ken koranga nyet ki ken koranga nyet na al gudin dora ki ken koranga nyet kwel alan dayngi sikriya kundiba alan dayngi sito tawurenka na iri jena lo le fago al kwam fago na osos au majiran bayna al kainas innelang iri kanya na kiyon ko na waba innelangi todin ning el nikiyon ko na kwa kwel asan illa nyar gable innelang fago inal kwam fago na duobi dual kwel na el zato waba dain suru la jato nan dain bele ardem pia na lia el na tarif ya odana lia kundi na suge ingal be kiki kari de kim burwa le ne sin kamwa alang alang tari aja ba abe duin bele yiba kido kwela ngi nyan kan le duo ka ngi fi asan den ha wi hospital fi ya alan den bele ki duru jiwi kin na makwa ge nen kan ne marra ki wudo ngasi na manyo ke kayil na kaluba ay duitia in na mataran tarai bara ismailin jingoy filan diges ke songa ha wi yang erele abe jidin sursi ke kiria je ba asan yese din jago asan deldin kwasi jawle ngal kaang ala sin jwa ka kuingal kinge inama yei na den tesiri na duo kwel ala den de loleja na ko nen kania kai na tesira ke ba asa al gari min nen puto kera meram na sin jidi ngel leja na min kin kuku nga kan kin ngwa ngwa al bajela alan ileri jaran taba wala alan ileri jaran al jaws kriya na mai sin ngaji yelele janga na ma dingel len ko na jwa na mai sin ngal a nyar gabli ala ke ba nyar gabli ala keba ka alba elle ke ne kiri afata diwo illa no tarai illa no din taziri ne do dinge le fasi ne den jaru na dengi si nyar gabli jaru ne ki kam min al gut ka na gusi al ka kayen elle nga ke si nyet ka nyar gabli akaba na ki dai ndali ne ki duon ndali akaba idi ne duon ndali ki nyas kay na ngas kay ne ino uno kila ke le duon ndali rimle a undula ba wala san asan sigila isja asin jaba inama kwasi kidi dien kuyi kabi dal kin kamyalan guda ki koranga kergal ka kwa kit al technology den gut kawe aybi la bagila ki alan dain turusi komol mol innen kabun nan kain elenga sikironga ki pugonga ki koranga kilana innelang idi rimmen ka na jiol kilalu al min kay wonga kulunga ke inzatu nas kwa enkal nga kin al yenge kay kulunga na kien kien kien kwa al ingenge por ening ay lele kagola asan dayen isi min yar gable kago adi duo ela na en kwa ka al wela lek elle anisi agil min karra na makidi won report ja yal makidi won report ne nja Namas ela anan dem puleli non jo hayang imbali yanga duimwon kenge lalkiro pila neneng na alak ine ne ine jago alkilu anini nal inengi ilale kala lolo akaba ine no duo ela ne ria enga namakeng bawana idija jado ji namajela namas kikideng elal urkeni ja ne denge lal urkeni ja nyar gableke ne dinga sa firinga ke wori egal ki na soli gisigi jundi na solja inama den tesiri bara ismail din ijabale inen e tesira songa kay mara ki kwa en kaminga aba duel ala nela kwado aba duel azan dine donga jayin alki gudi ala njande jam na ba duel ala njato hilla agrele taras jayin dogal ki gudi na ba duel san kin awdo donga jayin alki gudi na kina guda kaba

0: Lala ay jelbana kise sunga tarasi al ini enanjir sungo kise ilosi uno dok sunga kurgulo marang kadok ini asikir dogola lang jingole awngi idina kwa nanden tini lebizat dayngore na kwa kerna do ningay mati marang gud aljidengi nyanga sikuru enanjani kwa gayin nes in na in kawridia wala ganiki in kelmale in kawridia al itiaf yaba na al haddui kin kwasi ji ati injualan kurojani ki ayni dorjani dine duo madinin ke ngayenga a firin anay wayenga isge yakaman wayenga ongal nama imberen kal haddui na gutalanga abataka inini duo zi ai sinjua yago
1: ki borai duo zi kuronin ani asan injua bara alilla garin putto keranos burgunga nina guda ngana taringa gis jige na da kan kelmangale kenga kal din te bungi nengai alan kuin guda zbirnya a na dogola ari na jama kongul na kanes ein na jama riba na kan ari na saidi na dal a kangin ayanga bidulsa na marra alkuin kamminga ulama nga el manabsu kwali ngangi alkwa ausi kayna kisok tokkeringi nama kwela ngi xtibar kal kwa ukilal kisok tokkeri nama digi sikabe lo kerkenge na indigi sinay ne kundie nama kundie ne kiyanga yanga wenga isingi nama lo tokkenywe ne seminar kawe nama ki tarikh tokkeringi nama kele ne mona sale kare nama kagile eladuo alguda fiaba nas agingi na to yanga nama nam niwoma Nendual good kafia nasikato kirin. Namas ingang ki eating as a kelava alangis biongasi ki wuna biwa. Lolo danging wal dia sur leke. A kwan alankin kwasi bagilal kisok tokuri. Nendual worik dirip kiril al good pia. Nendual twang alang worik kir good ala fiaba. Nangang in a good jundine duoka kirio. Al ine jurule loke nan kriya brian ulalim mehek. Illa al kerek jingo ma kakire nga jilel na arden jaw al pingi na nashiteng indel na sursi jungdi na kakire indel na jizatu ki umniata inni na udo nga ho nga si fakire nga jaw innamaye orre duo anna ki nga yenga wenga os ingi anna wenga os ingi ji gud si apa as

0: guti abas jengaba wala jikin ayanga dindong akimba nanjusel masemferi jong adi jikin ayanga 50 ingi namadgilom fi jisi 50 sene 100 sene ni ay 50 sene ki ledin gura zinjage ba na riya nas bas maja an nanjio alan kwasi jundine sin kamal aninespia alanginka alan lompin ke ngudu ale karaka ngina kainka nanin usung ile dingo raiba
1: ile lomvi
0: ay kuin ayanga nimpogula sen ninke ngalon usung lolo ile yaiba maraji kai surule aljang alanja tulle adi jarujio alan kwa kai na tulle le kesa
1: ingang ervedine kurones ne undunes dilo len racing jiki ngaya ngan ni ne kimpogul mara tu amala inni bol ervet kan dai man kwa si amala inni ervet a ine al undunes dizi wazi sen vina na jundi ne ji mo khawa fele jeri di kuin ngaya ngan ni vogul na kuin ngaya ngan ni vogul ila ervetine inne kuroini na jundi balan jiki eritulle vakere ngaidi ne isilon dual good fia al kungi keng zenina lomfi kwado gudal herre na ine jial al masalan din sursi ilolen jawti ku inga nga ni fogu na ayenga jilel in erbetine jise jundi balan ji gudja san ji jerin san ji utongo tulenga jerin na tellanga le jabo ilo sinama dog yani zenina al gis gudfalia kwaba ilo dinga laiba in sialan jundi jaran kelesi jazi gide en kuroja ayanga ni fogu na ni sika ni kelesi kes kalumba fila wala seleman se as kalumba e wule gal ene na modo e dayen barake malaki wala marko ma arif ne imbereng alan sing e kin awla man diyen silbiya dan jirsingo kese asalumba marang
0: kimore domi
1: ka bayen wa matyalan e corona sing dayen sawa kelkami marang asalumba bajigila bay longan taga
0: kiboray meram e duobi duona denjingo ela kiban kingo anaki ne basurin kain jingot nagi jite bungela oredo id nagi jite bungela bagi jingo kibagin kawi kilom fin kuro idine ki orre mun kain na denge na buldunga kuro alan orre dayin lo leke engal kwanke madok bano gi ken jingo nyannin kawi na corona dayin tombal kelkam na makinga na dayin bere tabukago
1: Peace.

0: ki radio samarin bang kiden arka na kiden juru njari na kijwengi au naskaiti ara timbitinle.
1: Osoi kiborai na borofotai dai ya si ososkao ya mo na lompi de ruru manleja idine den domon sanga sunga taraskenga aldwin barung majir ang ine majir aisa jawa illa se marore dwe lala kiaba abadu ka kire ela wala meram ka kire ela nasbedel ne yake den garim kai na kawi annan garim ingo wa sabab bas garim sin belin gin duwo su jamsa len ruwan lan koi su jamsa ala sum ai na kaba yai filan filan nama kai ngi ziki kan no juruf kingi di marra kwa kien ka kire ngasi yensi kane ne kire ya ngasi yensi kane ne kien tibon ga yensi kane ne yenge na tawakkania ngai idin ne ilen jain din jain ne ki arrakan o sos ka odanye si marra ore duwo si lebele te bunga kariba a ore duwo bele kya abaji la juda janga fuo janga na jela umma ba ore duwo ini na fidi na sidi ki garim ha ingal fuo kwale al fuo ka a gini nama so nga ga ina kan wudo jitoka ne kai suru nga ziki kan nas utu jabil kabitar sensele marra illonga san kila jurunga kaygo aba kila jurunga kaygo baba dayle jagingi o soy ki boray na borofatay meram a kayinga na mamaynan barake na denji ngole a jiware ngai jual aku kikiri barake anga nene kwa asa jingo kenga wala duo kenga asa jingo kenga na duo kerke na do jingo ke a ayina ke gilbara bara malik langa bara malik kwa asang
2: Silvia
1: tengi mo. Jibara mali kien Silvia ta sa aje gila babat. Silvia ta ninge na kwe ni weti ding wala jure dweti al murahiri. Ye telfu na paske. Na ide arri singja zolomba ayri sin na kare sin zatu. Na jie si zatu jurunyo ille jurunyo alang telfu le belenga kusenga arri singoba. Inama inenden Silvi. Ne denzel bintani na inal den don ake nyar gab dinen kuli na makaraba ki jagil na tullen age bazatu ile ba egel
2: ki
1: den umur tara sa duidi aba illa na madog digi na jundi ne dora kurel denzel bin ker na me idi annan si wifi jan dokton dok ho aiba doki burgungai marra idin kayo kwa asa wifi jain dingi ngari si asa jawlidi bas idin jawlidi aba idin ay balang ala donga jani deling nas jaim nalia alan kiki etari nga kidja asa jitalang jang marra kay ngi ngay ba albake bas en palang ngi njundi namas anesi jige na tore idi jegi na insis kilma idi jegi na insis dor imingi na insis ki imingi na kwa gena tari kaw na kilali nela njaw as jalumba alburgo nga gena kwa tari nga kwa kulma letinga na dinga na magal kila karaba ila alkawle na ji le dual kila karaba fi al alaba kere ji ni wanja mengal kanazi lenga alhoi lolo ila keba ji jalun sa selem togin dio kwa al kila alaba kawle ile duo si den kirile wo ninsi bulling wala kan ninsi bulia den kulumle jina wanja ming a kuin burgunga al ingirisi al nazile nga al hoi lolo hoi ba ye idin ho ais fi aba kin kugin futi le wala din ti yingi ais ingiri ho fi akomol mol nes jar gable nya alanji jofo na kiki ay karaba ho nga jawl en nama taray en nama den silbi so ngai al ke nama inke na tonglo jan den silbi na duwa sa fueli ari lewna yakwel balan jegi zaf na undul na fage na alfago abas juru tari ajaba na men ninjo inzatu no den silbi kwa kay na mutmina ki na mutmina ki ba teknolojia mutmini na duo al el mainan ki kwa tong aba kwa nin dorol ki na kungul duo ba den telephone donga ke eruza ta kay ba sur ba duo den na men ninjel del na men juatu kwa la kay ba ama jumo na duo den donga tiel ina ba den silbi nga pai na kwaza e donga kin akoi balan aruka na na gicen kin sun ga kingol
2: na juro
1: la la la ba ile duwa ba na ile duwa li nello kwage alkawe na na na na ken jito ga kan ne ken tullenga na ila ki ma fazale ka ene la tulle si alan ji jofo na arden ja burgo songa ninja mara indigizi jisigis arden kawe alan ji din tin jio alan tinjio nama jay
2: yaaba daga
1: altare aljo
2: neji aljara
1: aljara ninja no gujja bakila jelu alan ninja na bakira njano jumo iman mambal dule ban ninga hayu man yo lo ban ninga ayno wona saria inama tinine jio in menang na tin in area bay tin kwa alte bun kenge ore kwa kitini bagi kenge kitini bagi kenge ay duola ke intile asay lolela na mantom fingi na sawe na ufago lulin ongola na den jardi hisafia di suri ay atwalin tolela minza ille na man ille na eralan o kai tulle na a na kai jitina a ay illasi bagilala abay la jaba jitabu ngajande ba lazim nan din sursi jarri nan jardi hisab ja aba jumong na kusenga swage mana tujiba koronjani bawi lenja kila kusenga sina na tuka jawi na teenga ja aba jumon na ayi ida faja ba mana tujiba di lole jere na kwana kanya indok baye na koronge en namaki insitara skoba na sasi akilelva denji tinji ti nama ilay nas kinen kamin al dine erinjori ila bele fi dine erinjori ba dine tulle na ni erinjori anga lompi am fiaba alan duldin ko deleke dine tari loy na gudi loy alan tari tulle ja na lan gud tulle ja alan jado tulle le jay na aba ene kusele jay illa do ba kusele jay idine kusinki kusindwe dinan fakin na mayenge bara a keng silbia to songa ge jiddan na dinga kidage balan kwa na den tarra na idi na duwa sa telefon ke ye dezatu telefonin zatu gut ke na keriya sagafata mobile na ezatu ile sagafa sa fiaba adlon bazatu al duwa ke na keng burgwa kullel ki duwa ngere adlon bazatu na duwa diga na ingrisi jasa ayinin adi duwa elalan duwa balda jab ayinin asi kila doka keimba in nama den tarra ina kwasi tari kaw na kwana idi kanya in nama den silbi digi bara aljiwo bara malik o soges kaw ken silbiata adias keimba a marra kilagena tawra kay marraji asan injalo in erisi kwal idin kawe asan yenga se furo fespia wala asan yenga se kulum fespia idin asa kawe ba alan kulumin bawla din jidi na twitia in nama tarrai a barnga o soges ko ki boray na di ngi jingo awi na marra na do barnga si ne donga ani alkele songa o sos ko ki boray na borofatay bara malik di jingo ne nga bara mustir arosto o soges ko ki boray na borofatay bara abu hawa o soges ko o ba o haba o hawa abakar o soy ki boray na borofatay bara wat hawa lo gi donga kanni bara baru Abakar buru Abakar buru. Oso iki bora ina bora fatay. Oso geskau bara buru donga ge kani bara Muhammad bara Yusuf. Oso geskau ki bora ina bora fatay. Ma yaram bayina jago. Nyedingi donga kani orre kwa aline bago. Bara mera mine mera mshima. Oso geskau ine lang jawala. Shamsa laki gafalay. Shamsa dini ineng. Bara illa space ja. Bara Shamsa din Ahmad. Oso geskau ki bora ina bora fatay. Oso geskau bara Awad Jasko. Oso iki bora ina bora fatay. Sterling واد علي وسوق اسكو كبر انا بروفطي بخيد علامه مفتوحه وصي برا هارون ادم شوغار وسوق اسكو برغا نيدين برا نصر الدين ادم برغا نيدين جو سوسكو برا الطيب الدولي وسوق اسكو كبر انا بروفطي دوغاكي كني برغا نيدين البل نباغو فربا اوريلينا فاغو يدين نكي نيدين سورين كان اجينا كان ينيو ندي اتينا با اسان كانجورو سور كساوا ناجورو سور كيرغو نكلمه سور كيرغو على لول لي كاغو الكواكي Ameram si bodawidi jaw meram
2: e barfatay ki se barnga a dogi donga kanni asikir na dogdi ker ko wirsi donga kanni al enna fago ine na modo ko e barnga ki borayal sunga bingo a ken tulengang ne ken jitingang na dogiye na ge kawe a ine na modo ko lelang inwa e alang ini kirsungo walagal alang si ini kering e diktor kabirati in ko alang ke gil kin ko e alang kilonga le kogul ilolonga le ting tabin kingi wala ba asila gene kelena kumena kongale kani idina ko kul giskal nga ki ka daim borung eren ko aka ko kan wala gal ati umelen sabo ko wala gal ati galin ko al junyungo on sabai basilong duobi do ya salon kinga si ko na ay giskan ne jago
1: sei ki boray na borofotay orre ko a meram sensegi ingo kwa ali lole kagul balba ho kagul a lolo ho kagul ba a na dog orre kwa sisamin alilla borofaile yake na kamin kini na to arudi illa yake ngayen nin kin yayi illa meram taja zato ayi jegil murta isi una kafia a illa le meram foran ko illa lole fagula illa dog digi na ba fago soskau a na mai le munkaro ki ko illa nyet idi kai a kwa al ine lole kagu songa tabin kini idin na aba ile duole kio alki ilmi nafsin al duosi a alin urustung na kilal kele kilal ngi lole kagol kwa nyek nin kanane ne niki nazarata kaw in yala bayinal biya ba na manyi nas in sai sabbi den kaw na induo al il lole fagwa san kin karaba ila sa lo irrena induo ai fiazat induo songa thomas in songa tabeng enga na good alfia den iya na jundi na good fiya ngai ne duo langa na den juru le ken guda songa kay mbom ba da ne jegi a ide na mas no madrasa kurre al madrasa kurre al iya ka kire ke batarasi al ki kayin sine ya sidin lo kan batama in mai za to algi kyo kirin jawdi asa ine de nya na ma bawon wasin kwa gidwin kwa ay aka algi kurre madrasa wasin kwa lolo jisi imwalim algi din juro ye hi algi ke la dola le so shatir jam nana nama ken dola ke kila du kila tala ba shatira age ba shatira age ba ni shatir jam ke jisi ay sang usas ton ela wasin gut pale ton ela ni dingu si ton ja nama dem ko si kurro ini nama gut pale ton el al de gut pale ton el in kwe na mai yi na man den good nim fiya na yei na misbanga fiya kin alles ntille ke yana skiki karaba loker ringela marra induo alang in receive ya ke fashala nini ni al tuzumiya tizo tiz in ala elifa
2: elifa was to will
1: nama impia nama en ko ay nengai ba anin an arimba na kirel ba israr sike na azima na kin karaba au yenge israr wa azima aritu lele tulle oredu enkel jam aritu lele tulle alan jarot gisi nima jana alan orrengina nek kire elen kerin enga jwa baba isuluma ringo banja goba na aba sekin ma jaba njaba marra asan innelan balon aribi ari gudin duo dora a kengudo ngaso ngage na marra ba jikil maja illon pinden domongi alan guja idi ne lompinga iskwa ba al inja wala inja yebesin kwa al ilim jalung ki koranga nyet lompinga lankwa jalung ki koranga nyet adi dine jwel al ki jalungi jalung jurung na di jadu akra jwel al ki jalungi na adi kin audik jogol al ki jalungi al ki ilimi egel inna ingalomba al ani kwel amale bega kwel ba ilompinga dem baldaines ja abakina ja ba barukunyin lejen na ene do a osos kauna dok urre kwa sis amin ki ayenga en kwa kial ni kwelie adilal da suru ye to kenga marra kele na kis kangare asa iske indi nan na kenga kanye balgari madiokri insi wa al kwel alang kan wilaya nga isle kele wilele wilaya le alang kwa kayin na gudi la kawal dal kaye firi asam firi nga iske inden borule na algu tsike koranga nyet kawe nas ila lole kagul zan piye ti dile kagul inena tsi kwa angai ngene nena kwa idina aba kuri leke la kwa kan kai nen kan ma a kuri ngal gut kwa am kuri undul ege ne kedi guda ka ba kikin kwa kuri kero san asin kero ba inema do digi na kai orre kwa san mai lobi lole aljai na lompi lo ini adi kwante bujang adi dukanti jang adi skajai na tiri lompi lole ja ingala nga jaba kai ni ara alan dele guja alan jado tar ila lete bunja
2: to bunja bu
1: inema skai ni sam min al lo nga kile kai na kai orre rige ngan tebu ki koranga nyet ki koranga nyet alan jegil aba ila lole ya jago ban duo ela na intari le do kya ba maraye dengut pia e ga na ji ya tari ya na makem kwa ngin kwa se ngin do ji na me se ngin ela na se ngin karaba ela na ma on e gel ka al gut a na se ki gut ela ngin ine ji ba duo se an tari ya a anan innin ka orre kwa bi balon se ka kisi email wala duon kona kam min ba wala duon den tari ki email ba maranyet ki sense gut le ka kire barin tinsi huwa biti ba idin neki alin kwa alkay na kwa alkay illa ngun kwa idin nama in mat dai surungi nalki kingo ne ki surunga sai kingo ba kai ngene nen kawe mat killa kwangi aldo kwa kwa killa alin kaminga aba 2050 era alborunga iskein nan jungal marakoel ban kiyon kona kwa nan koro koro munia na killa kwa siminsi yani ayenga osikeines kunge na keringili mat ko ila alandi surule kay na mi jiba surungi di jaw na tari na gura jaw ba wala jalo maden du kake wala jalo maden gi kake e ken ma ngankin si albundi na kiol inama do taray awore kwa kisenga kirsing a ayina juro tarika na surunga si koyngi kada ban jejje ko ila sekundi surunga si kele labe ding ingo bas den sejwa aba ding iri nyanga awuna ji tawa jaldi na den keringi jerel ili ne le ding na alye kena longindi alki la kwa bagi kawe ila orren bagi alki la kwa keli kawe ila orren keli nana ne orren sikili kawe inelang bes ilong kain asan kofo namara albarangle kaungyalen kwa yeke wiyeti sa basitiel idin neji jangzatu kiki juri ngang na kiki simengang na kiki bullingang na kidin daling inyei zatu ne jisi ila berebereng a kibora ina borofo tay orre kwa songa gidonga kanni barnga nyet albela abas jingo nga bayndo babingo kenien kay bar nga ne kiul na ne se kawi mara udo nga songage alan ki tarte bun kabun asan kalun kwa alkagul ne ki alkago
2: e barafatai ki sense baye indalan orre kwa kasibasilong siengale ala lomba al rikene skunde wala gal diktor kawir besilong utonga kilal sienga kinga isa kul vali gutin sabagis vali guti ay sinker gine tabun ko utonga kilagis vali dok kilal kusenga ge idin neki sense ene nukta kenga doga yeri songo na jaldo wingal kwe ele tiel alken umura kilagena ye kwe lasandien suri nyuyal duwa pa indeling illo len dok nama kin jeldo wasi wala gal Facebook imbe tahdid mungkin nanin kwa ki amara garidia ato amin illo na kwe iti rikene ki do balle songa karte bakal iyangana abanga kang illo ina lomba ji din jeldo apa alji ki din umur apa ila rimme njane jeri alen jene kwe tizi donga jani kangi idi nejjal jani ye utonga kilase undul in Facebook bu utonga ko apang undul negal dinga sundul ba jina ma njami ngal ko egis gisi ko jojanga fi nama jeyne le jeldo ye si donga jani jeldo ila nden dio utonga kilase undul ne low ne jine kiki utonga ker ngang muskul jang azalum baka low dio kaske ingeri tasir san via di jegila ye den umur iti soko to bu kwale njige san wala sin jige ba rilan jegi nas den juru len ko jeje via soko to bu kwale an jegil ba ele jidi orai ba nama ilan ungi ki sense na kwa songwa kursin wali lolen dog ne in coming kwe al iti ji aba ilong na juela len yesi jeldo do yani lazim nan din jeldo yesi sin den jeldo den hisab jawli ki ken ahenga abas ingwas arundula len jegil bakigen ayenga kilan temelou algi yesis rimmen ja den jeldo indio ne yesiken anjani bizat Facebook abajena kwe itisi jeldo ila donga jani kiden umurin nes inden Facebook sikigen kwana kiden umur aye awol isola ongalja kilo utonga sa undul bas ila umurin undul dalinin kwe ila lesunga apa sundulba marang mungkin ay banji king ayenga weyenga ongalge ya weyenga is no majen na jaldo ila kwe iti ila si donga yani alkeng ayenga is na ongan na osge kisi ay ba illo si do kwakul awna kangi ana tarasi ni kwen kagila na dok awna si inkalung alang deng hisab wala gal deng real ye low alang din kwen deng hisab din jaldo la rigi ati in kwalan arijegil alang din jaldo le ishara in yal arigene ko lan jegil batullahi ba nama okya jani ba ila sido ognes kalung ka alki kwa kidbang duo biduo nasiya dogola ki ogne ilos den juru le tarasini ko enjarti lo bilo ayu baru idle na jijang idina baru ake mana al duo ke na jaldo wa kaimba lo bilo albo kwa kai kwa ba jaldo wa kai ngelde angwa ni jaldo wa rukume uto ma sinan inan kai alang sare indok no min den ta siri dik dor kabir resu ma ti e jure nga kila resu wa sa kure ma gena ko ela nan sikin sur nga kiwe maranka in a dogola dokenga ngene irsin al kwa dogola dokenga si jeldo kania neye aslum baden hisabi al kari ki ayen nin kari neye ko ela lan kajegi na mafrudi in ko eti alan kajegi irina ko eti den jur bi resu balun ko kul al jur fo alon in erito doga ke bedio den ngere ase dio ke fata ina ayeri kusias keba ina siasa tabunti matini akuro basoko tebukwalin nisden juri lentini inama doksunga eriti asanki kalung nakain jurun wale ka nakil mangaleka ile sunwa basilong ala ke badain tina sada keviano ma diktor kabir chani nes donga jolo e donga jolo ayba marang matisin tausia ta yando
1: e se ki boraina borafatay urre kwa dayin jingo ki alkay na kwa alkayin yayi na kwa jawil ka wul dualle ne kinas kayin suru nas mo sot kaw a alan kirni ki jur wona skin kwa si kome awule asan in kalon in real jel dew kriya al pingin din sur se zato long ale nen don aje ay gil long si ki e sas di jwel alan ka jegil zato bas ki le ni ngundul badel la ngi jwel a na in nan de taray a na al ki ki e de tomba in duoke na long ye alke aje ay jirsing inti wonkin o soga o wane duala sabedo ingeriya linkeriya woji kitab wala hali kwa ingeriya whatsapp inza to fingi nas kirgul na bele alji jirsin do pingi nas gawata fi za alwarin kam walba dinta skin duon fie ila dinta skin la duon ayba duo ke ide tule nas tra asilong ila nama dog digi asam kwa kalnga kinkaraba al tarrage na udonga al nyenge kingena ine fogul na kwa jawil kogul ayiki koto yungona na manye inas dayin bisa ago kwa dilosal injuru le kaya kidok alan dual jawil kamingi na kain tuskia dele tarifiye akibora ina borofata ingid long alge dayintin jala orne kwa songa gidonga kani namagal kela anas kitin kerkaidi kaini si ferraba anafago na iding masing ding jeldo boda ke bawla bora ke bawla gal uto asin keba wala gal buru ane dios keba a illay ngungi wala gal nyar gabli akeba abas jamingi liana mo bulo na ki kwela lan arra taja agin ko alin kena na ronte bu barnga albela osoges ka barnga nyedding albela a na kering eren bago bara mawiya na bara hasan ibrahim abbas osoges ka barnga nyedding albela na bago donga giso nga kan ningain iri ne ki surin kan alan kundu las kai didi nas kai testes kau osso ki boraina borofo tai barnga albela kedding bara buru abakar buru osso ges kau bara buru osso so ngai ki boragi donga kanni na bara mahammad mahmad yusuf dogi donga kanni twigis kau idi bara hasan yenes kwa bara mawia dogis twi kau ki boraina borofo tai ki surin kan orren tari ngi donga ge songa kanni lobi lo albi bay na dog ingalon bay san donga kolo marra auna kaines ke soga tabu kwa
2: kene mbi ay shakiri maran ine den safale bara mahi
1: ay bara mawia bara ay bara mawia diris eh la osso ki bora ina bora fatay bara din donga njani fago songa ge donga kanni alan kundul iding ne ke surin kan asan kay njuruma kat ke ne kurgulin alan itka aliyena long osoges ka simon sibolo bilo albi bay nasgal ki kollin kaydi sogate bukwale
2: wasa biragam de jani ko ki tal ki disiti alonga dinga
1: e tabani le ne la rimmen nga dainga de ngo sabin de ragam aliye na longa jornga o belen e mera mila jegi la taras longindi
2: lo jor is os sabeti se sabe osendig os lo jor au os ongal indain wasabi ragami alan jago dog ne bes domo ngajang alan hilla rimenja na dog ye algisa ko aba anyanga na irifago e satellite le na dog aba ilong no bungo di le na tarif ya e ko gidal di le bungo alan gis ine rimen ka ne singa ki dale al bungo asan in kalun allo dig le ke na tarifi asoi ne bora fatay
1: asoi ke bora ne bora fatay
3: Bibay nes kelbam kain taringa dwenging deringin. For rang radio le poranyading.

0: awaja ke fanga ke tan ki dai ngur la jin nan ka kire kare ana ko kul uto kingi na hage tan ko abu uto kingi mana to ban tabun ko to wale ndala
1: to le to ina na makanji was kana kala ki mo na taban na mai jawi ki talbazi jalo no la la ko ran ko to le ina na makala ngi orren gen gen yin an ki mo za na na makala ngi gili san in kalum yani orren gen yin kai wu ya sa orren gen yin su undul
0: yamaile na ya zata yayin ya inan bai albumin kwa uto kingi na belezat rumen kawe na kwa den gut kawe inan bai janin ga nan ki shoye shoye inshallah bazin kan yi tana min kwa to leka kirkingi le na kwa ku don to kingi inshallah na mas orre sita mun kawo.

0: Tulay, tene ye in u orange ni den tu linkai.
1: Na den tu limbay inang zata alang kwa ni ma putu ni kirsol na tari songai neskei la nang kwa kesabur king inshallah inang orre bantu mo na jay tapu.
0: Tulay, na ye yan orange yo ka uy asagin orange ni asi undul. Ka uya sakin orange ni sundul orange yo yani kwasi balam malmang udi kenes nes wori en namalla yen orange king uda orange ni disi longola wala den uwa den ay long
1: na hagiya ta ranga taban bayenge na al kwa dilele kulina ay shege sur iza kan nabi kwa burutu ndo ba masal wa sakeli na sabakele na al beloto le sakina kan na gabo kuluna da embara di wojani nama kelni kisungu na aidu do nga jebi mi eri naske nama ka nama sindu si deng elajin dawa koingi au abasgal mushila kenasgal tie nama duga kelna sa roga fuka na rug de mushila se selenga jeni abengena.

0: Ila sei esa kalde wo ke korote ya matia kawe ye gosle setanin jarile soga wo yeng ongalse onga yena doksi dentari na keng firjinga tonga namaske en kri julo kwa si terifia nikadumosle alankri kulal nikadumos nama esa kalde wule nyanga na keng kri julo kwa na jerusalem albetan eating keng inama elatinil alanin israelinga kwa ele itsi kai ala lombi yanga si Masir pundogin wala ubudi eleran esa kaldo bona makeng karjulo kwa na jurisilamin sor ke kwa kul ide na madodi ela nas yanga se alomba yese na ma inkeringi nikadumus yana ma parisinga duo apake nasin kwasi lomping bele paliti yana ma kwakit kaini nasin kwasi musang ganuna kauletia nansi kergar kaweni yana ma lomping dombare owol kwa Osge, warisenga kwa kitsi ankweliba al musanganuna kakiranga kelasi karelin. Bersa dogis kingasi impaliti nikadumas dok kurin tongin kwalekeng. Na ing kering sandarin yeng namas israeling barangan tulenga kwa kain. Isa kalde wong karijulo kwa bantulen kagili. Al ye isa kalde wong ere undul. Nikadumas namas tawalitina isa kalde wong domandungo. Kenga na lompi adempia Jesus namas yesi jawi isa kaldebu namas yesi tulending jawi namas inkwa ka jesi algis belense amin duo akeba ala lompi kuring se jegil namaning yesi tani kari nekadumus wala dembeleng ara ara ngaba duo se tane ainin kari isa kaldebu namas tane belense kwa nama inkwa ala lompi kuring le jeri duo alanke sur Nakei kuong tin. Maranji kuong tari si anjagil. Nina alba ji daulo si ajaluo. Neba ke nikadumas dognas kaina deng ara ara ngaba. Isa kaldabu si namas sasonga pirjeeng. Aldua apa ninan toing alam beleng seeng ara ara. Abaya otang kiting ara ara ing alba. Al surung iri kaingi ya jawiling otang ara aining rang. Isa kaldabu nama inkwa. Albaya deli lompiing kwe. Al jawil na suruiri kenga. Na kwa abas kengana yesi se akeleba. Lompi ba yei na yesi adempia kila kwa al yesi se akeba alanga kusaba. Jain diyo kwa ngin jige ang kurulba. Na kila kwa al yesi ke alamba jawil jain itzi kengi na jagengi askeba.
1: Nekadumus le inkambat gudjan diro kenga. Na nekadumus le ngara ranga nansitina. Main. Na ki ilain akir sunga ba, ka sa sunga wel alansi uto nga kalung. Gi dain tabu ay geriti. Nekadumus lompien kwele ki lul, kaang ela alanjegil.
0: Duota doa kebandas long, kele sogale Jerusalem lompien kwese kerekbang kwa sa sungas kina. Mat ela inke nga, aba nekadumus elatinle pago al kwa indala kaini, matnen kwa in angil al pares nga dok lompi Jesus le kundulingi. Na iding na yeng akundulingi ba alangke isa kaldobong kwang tawong kirsingol. Baranen to menkawa aliyadog isa kaldobong karijulo kwa ali namadeng apinle karra kawayal. Namadeleng ki dora kenga alangye ki Jesus kirsingol.
2: Ka kisi ba oel alansi alom alniga dimos isa kaldobuli ela. Na isa kaldobu ye yesi karin ala ajawewa.

0: na in ba yei belense alsa songo muhim isa kaldo wo duo to doksi kering ala jawitengi ba aba ye yesi koilingi min toring namanna aunas longitial idal dombore kwa al dombore kwa kiwang le rimmingenga dombore grigle le dog ela domboren dio bang udonga keranga tolenga kagil bele grig nama in manai in long lol nama dogdeng mana lo dikole songa kenga yo kuongis diking paliti alyo dog lomping bele alyo dog lomping beleng jawli gutwale apa kenga kwatoyan domborele nikadumos deng kelma kuong heras kenga ba
1: isa kaltabu den tinne ayiti yenge ba renjale
0: ele bele sei na dogasa ki a kalumba joining nasa doki a kalumba ninse onga alan diengore rimeng pia ele bat tarase longiti isa kaldobo al beleng kelma le risingo nikadumos nama kwa kerenga almen diwo kare nama la jawil lomping kurile kariel
2: ela nama ye nas nikadumos si jitengwala inang ini kaki se deng ara aranga ye kanjeli nas imbelenga duo apa deng iyang dio taga ainin pingi
0: jesus enkwa duo se alantani kare minge se ke koro na ki ku alansi jiong eritia o kwa alomping gutkawe isa kalde bum belela imbeleng alangi tani kare pikeranga wala jarren osungwa kingi de nama in kaminga dem bele ela al sur lepingiti na digal nama in kaminga al kating an jin na tiying le pingiti digal asa akal ngaba nama in kaminga al jalo ki dei na jofole pingiti jalo ki koro ingis paliti al duo lomping kwe se kari julo
1: na in bele ailong al duo si ki kuo kari
0: tule isa kalde bu in kargis pia in dem mana ailong mat illa dawlo ke na deing kurole kurol na ella ina isa kalde bu kosis ki dawlo dela dela fea jiwa sin jaim na njagil dawlo njeri ki kuroi maranji kise dawlo si ban njagil kuon dawlo na undul na kain kilmangale kariti alan jondenas ki kin lomping kwele al dain jopo dungwe nika dumas kise kuon si dawlo tema na deyan kilma undul ki ila lul
2: isa kalde bu doksi inkwa toyan dombre kwa
0: ela isa kalde bu njawil au kwang kenga yenu gudumu sing risingo al dombore nga ding ale rimenge nga sangal wayenga au nadig ela dio al israel nkwa kati nga sasonga kawenge lompi nama yenga si sasonga jige namas nun seirdungo adempia nadien dio kwa sasonga pui kwa nama tuben king mosa namas yenga si jumapia lompi namas yenga si kwa alam buran si numpia nama dien debele tugo apa angiri ja Dobi duose na num esa yena boran sin num si jegil yena make jese sing bele inama dente tale pingiti ye dogalamba irije katinga loli nina al boran sing num pia isa kalda bunama kain katinga ungwai isa kalda bun katinga todok apia bai mara lompin dombare kuransin le sangal os bersa wiyanga au na dig english palete lompi yesi elaing pia alandaing ere Ketinga pi, ho alandang er ketinga pia.

0: Duin bersa al kasasma oel. Lompin dombra nyetle ba John is bersa we na os. Na dik baring na girenga. Lompi dulisi sasma kwenyi. Ye na maden kwesi ini. Na duo it na esi se tiyo. Alang as aginyeba. Marang basinja indiyo kwanke.
1: Jongin kurose jagil. Lompi al dinese pia kingase aige songa kwel. Na mangis den kwe tok bir kingase adem pia. Na daing ungwe, na al indala pia, dogis kingase jawelo it ini, alan jain it kang, asan jagingi akewa. Ari it alan ki ka, alamba esakalde wuse se kai.
2: Jidain tabung ay jariti, nekadungos al esakalde wuse tiyo ki elalul.
1: Ka oel alan, alan kain jarre nga, wala pekira nga ha. Ila yung albas esakalde wuse tetale kaldul, ki masamera. Ken kerjulo kwa balo sasonga kelikawe. Alandeng waitol si kwenyel. Nakawe. Nekial nukurial. Maran nekadumos ba tongkurile nyanga. Nas kwa na isakaldubung waitol kani. Na nyanga na uri. Ye na duodik na inkeringi Joseph. Na isakaldubu si kabe na kienge na kuri. Ji indombare Jones le girenja sangalwoye natize. Bersa woyenga is nutaman. Na bersa woyenga ongal na u. Segis paliti nigadum wasin kilma albagi ken
2: kise keljam kwa sunga kengina kweli alang maindi wo tane kare
1: matsukong dolo yang nage kilma undul na ari alang jija alang lompe si jingo nage skin katinga jundi na alangi imang na jopo dungo yang aba enyei naji Joel na aba doing kering juma seja katin gising undi jumang Aribi Arile, na Juma ja, Juma inja, na keng, ilanama ilong alang Juma si, kidin kilma ja. Kase el isakaldabu alkuin katiengang uungway. Namas waile jawla, na ke ette. Na ka kuin katiengang jale karra awungi. Kaduin jin na sejei isakaldabu si delinga, alanduin jopudungway, na alangis kuin katiengang yundi. Kaduin jale isakaldabu si Insi umong alduin jopo dungwe nanduin lompi. Ming ine naman tabungere. Kabang isakalde busi kari uliti. Noange anni dwe lompi isakalde bu algi kasi joingi nanduin jaile jela. Noange anni isakalde bu algi kasi joingi nanduin jaile jela.

0: تراسي ان ادي طبعا تراسي انجز بلين كي نما كان انسان الدين لي الان سورون سي نيتين كي دون توكل نا اسان كو ازي كيرغلا كاوبا ادي دي كو جان نكا فوكاين ولا اسان سورسي نا كاوبا الكدي له سوما ريا انا كدي له سوما اخرين او ذا كما دي له سوما غدي له سوما اخرين ولا سورج ان اسان كامن با جينا جوتا جان انا جن دين برو جان البا ريجونس كاين ولا ان لومبا alki ko an ki duwa tare bawu alan en jo aba tarin sikke alama tare jika ba ko banjo aba yake ba numa tare numa tare sin yokken jo in ko elan ki sur do surin amina tan alan uto ma sin kaw irin nakas inana ki duwa kaw do alan bai ta adiye ke adi yake ba idi ne lon ki do amini ye uto ma kenan ba tarasin idi ne tarasfia bi ye na sa nyetin ke in albefia ne ki do ba ko elan kan uto ma tarasia ba uno de tullen kaw ina leke azan sorun asi kata ba kokora kaw ba na azan sorun asi duwa kalu ba aji nan jalum na kay nan jalum ibo wanya tingi lon fifia na lama tarasen kay na otama kinal kay lo sallama ho wala ma kidugo orongare wala da ba ngala kaw bar almuto erial bu isi jawab jela nan jam na eri galal lon nagal jame ngay wala tan tarasan ba ho a jaw ba gal ba tarasen jelo yumana eri jutan ke no bore wala dure bas koro jani idina lon fe de sallafia na jing de wonya
1: tulay mayram bayna dok ina taraza na dok numa ko la lam ko na gil in aldi ay gis belen lompi
2: nyeddi nyefya lompi na may lek kiren ka kirey nan tulen an tulay ne lompi alle joyngi ne nye jalungi idin ne den joyngi ne den tulin alje gila na kila se pyana tulya ke mbaba en ko yinen tulya la ngay ba namas tulen afya ina surusi korongi di fiana na tarasa nga ba na men koy nen tulya lay be di ne koy lan karaba tulya nga fiana me ina surusi korosi kergel fiana dinga si jawil jawil na dinga si na bawta fiya ala lo te ye longola na gal kiki ala koy akum ni nge ba di kiyo nga fay di ne kiya de la kanga ba na me ina ken oto nga ki nyed dim fiya liasa koro kergel fiya na me ina korodio ki lasi fiya al korodio kain ne ina taura na magal kinsi fiya korunga ki ken odang na karaba jodan kiken oda nyedding na kingal ken kiken tirken nyedding nama nyedding udonga sister aspian nan si heranga janan si lusi kito kergel fia iding aliekwel anan duldisi fia enzanin kwesi iding aliekwel alien belang alan indine nyet den donga jan nama sister aspia liana me ene nengi alangi kiyonga si fia na lotu lele kong alang korwa ke imbana gis kyo ngasi udwa swa pye na alang galo toke nas itin soga kang na taringan si kalung na karaba ke nyet ay safya idi ngalang ki kam na dele kain al dining idi kain na ye kyo ngodonga ja ele ngung na madlon fi tulengan tulen ang kakire ngang kakire al gi kyo ngasi gis udwa inen taras fya
1: ay na dog nama wala ang kagil lompi ila nama lompi nama herra ken nama herra kena na ila no sare na ne ye kwela san kingu do ye kuzu ki tara tara simpia ene la lo rake na la lo sare ke na le alon er appa ko anke na lang er reti ko anke yani kinsi ya alfia la duo ke ba saure mpieni a ye dem brao ba ye pi no men benal au na ila ke ye na ma jegil no mer dog jamay la ngi la ma tani ke erpia yani kingu do azu kulki ke a jalompia na ki ke kerja na yellow abas songa jamale ngana magal tani erger de pia yani lompi ine yero eri otanga jaw et otanga jamale ke la zuquel yani inquela lan ota jiel jaw anan jamale ge abaji jenno ota tulanga jaw lompi sibas tulendering na abaji uduna jitanga jaw yiti jamale sindel ba jene ota tulya zuquel yani em kwa alla ine kwa lo li lompi nama in kwa jundina suruke alba suruke na ota kinyet yi yelba tullen jegila numa sasoma jamayre ha numa ga ide tanama eriker ba sokerle na dok nama ko la tan itrik tabun ko sinyi na kagil ine dangi ngo ker kwa ngembeleng in alding duo I guess quality in aldi duo I guess quality in el duo ai long
3: soy ingal de taban tarasi asasa kelkam ko kul nomes in belen lomfi dinaze keken karawan sallan ne gidal sallan age ba kul boki so authentic tewa nama alba den fa so awol kwalle an otanga sifi nama jawil na suru si fea nama lo di ko ke hana lo along ti nge ba nama herra fea nama herra fea la lo long la herra ba fea nama sa lo te ya fea na lo te ya na lo di ko lo te ya se nama tos ko na ini lo di ko se nama sko na lo lulini nama elesi nam fea na nama yon kwa enal bat tarasi na alang surua alang surua na surusis ke korong kergel fea alang illa lo futo ke na inen alang korol ke namas kergel fea na koro sabatok na sabatok namo surusi tewa ala lo futo ke nama doktara sem fea na bulo na jamaili nama yon kwa do genal baso nga tarasi nama yon kwa na surule alang koronga na dainga na otanga kiki anjaloma kurunga kiki anjaloma na rusonga kiki anjaloma na kosanga kiki anjaloma na dainga kiki anjaloma na san kwa kaini alan kola ge alan tana sokato bukale na modu jegi la lomfi imbelal bat na songa jamaili na man kwa in na al songa tarasi na man kwa na mafinga na herra tewa herra apa ni herra iti herra apa nama irija na alang si suru si eringel na herra iti nama ye dokja nama herra iti ni herra pa kuang nama kiloto al suru si eringel nama loto konas loto ini herra inal kilul al kilul eringel nama skona lolul ini iradik nama do dulekan herra duleng na indik sin main kera loluling nama kera dual na kelaken dokan uringa na kera lomfirok nama kwa inal tarasi na utongo ko enang enalang au nagal otang korong is etere no me yen otang korong is fia funa na otang goronga na otang keranga kiki anjaloma na otang jutang is enna fia lan surung iri kayni lo futole an modo kiki anjaloma fia de na angira na murunga na keranga do si ko kul kam na toronga o kida namas do kergel fa kelasi otang kidal jutange na otang kidal elenge elle no yenge ko na liare kene sei kalum na keladi na majutange ilum fe na wado ko enal tarasi bat albasu ma jamaili na namay ko wado ka otan san kulu gril fa kala sa tarnga o kay ne kala sa ongal kay ne kala sa osandi kay ne kenal gal ki gido ngi longe zena kumti na wara na kala kilo kalu na ki ko tarnga ongal ko lela na ki na muru ko kida tarnga o kana yenge dongo na kin kwadi ki fatarale na mi yene ki mudu ma tarasi fa lom fe na man ko indokal sunga tarasi innama deng aldin deng deng baran diwena skul tarasen ka ken negata kin apang nas naskeril ka
1: ay eto lompia ka kirei a ilang na kin otan sia sal kolu nye jepia ye et jang du maran ota kin sia pia a rito do ka ba ya pia wala ye ani as ka ba tu bas ka ba wala sumen dies ka ba ye ben kwal au nei na lo na herake na ma herake a din wo zonga din bela lo ngelo tulei na dokwela tan tirto mugu da njingu ke rega mbeleng aldi jundi gi alanki kwasi kwa kernasi ay kagil wala gal a kwa kernasi udonga ay sika tole kan zikine duze apewa
3: en aldi duong engis faliti ki alomfeng kwa kanna lomfefia na ayla fia dok alang en sekalom ken utonga ken alnyating dandonga kayngi na lomfi aise ken asu donga ja rakman na ine insale insansi kayngi na duwa sa fiaba namas duwa ndogi simbelenki ala lomfi tes aminen ken na asan kaluma liena fa tarasin na ke kilmangam falang nyating futoki
1: ine in ali taban kayngi in

0: Iningi jundi lompi asan kwa kemna si udonga inka idi nyedding deldin dioye altewa alpi akide mbele bas ki daldanga ngara wala gal ki orre nga fia ki ki njalungan kergel ne ki yonga si ki ka njalungan kergel. Asan di njalung siya jengoba na injualang injalung na ille duon njalung ille dok lompi si nan si tuleba marra asan kwa si inka long abe ji simwe ayla lompi tule ini jidok anan di mbarasi inelang ja inang tulen tuleza ingese jitule. Abe jijiti di mbarasi jiti azjaba idi negis jiti ne jiti ya tule aiba. Lompi nama inelang kwel ayse jisi tule nga fi jidok asang kimbar nga si tule nga ja. Nadok asang kergel ka bele tongin isi ki darang na eleng isi ki tongin. Al tongin ke inkila siat illa karoa na lompi imbeleng king asang jul. Ingese jikyo nga si taras fia negis jula. Nagi deldin diyo ja nan geska mbele nga ngara. Na mende la mbele nga lan tulle nga kani. Nga lge ye kiyo nga si kwe ildo. Galon ki tulle nga kani.
1: Tule. Na mwere menji wa wo dolpa. Ina tawa lompi. Tawa ndusi api hawa ingal dire. Marang ye lompi ka nkwa ye dusi. Al kide nja lompi ya. Yani duo. Ki nkwa la sa kinyi. Lompi kide nja lompi ya. Yani kide nja lom. Manada lempi ana ye. Marang kenzi. Duo na ae nga bau. Namas gal tamu itir kausi ni ina na wangwa in aldi jundi gi alanki lompi si
0: so kes kaming lompi kelma gi simoy iding ne ki tulengan tulle ya neski ngwa si ina jenywa nyedin din donga karo dain dari te yensi orre te yasi nyedin din donga karo lobi lolo na ken jano si na yanga si kilma nga sur jirgo na kilos jauli iding alki nyeding tokang asang kain bela nga sur sawit ya na kiwa kakiri gija ina na kundul nas kai didi nas kaw na kwa kila dog alo anker ngele kain nas kiembar nga si kagol ina liyankil kamie kibora ina barofotay lompi na kiyong kudwa gistulia nga jaw. Amen.

0: Asok is aming na barakatek is aming warre kwa ay si bumungo na ibindel kwa kidle al kamungi na kwa kidle al kongay kikienti ng kirkir donga gyanni ananduin donga diele pago na dogis barafata aming oton sogile al ken na kago kisense sunga gidonga kani nina asika ini sa kunga ba na madukwela lang majirambayin burgusi donga kani na donga ini jago na din warre kwa donga gyanni.
1: E aso ke boraina ke borvata bela re ko ki genya ankere lobi lo ki se kilmaisi moy e tenso gle do lan kel nakago e dain tuskele aliena ki dain yandar talifi e ay bendelin so akin in se are akan lan ke kire bank ko kital borun tere bain na man ko kital ko yong ala kein na ko kital do borun pal kurul e lon pieces ko la kom ki se na ki kurnga ska u alang daraga pia alan de njano le bain e aso ke boraina ki borvata mero.
0: Asok is aming na dog di mure kwa si donga inan tarasi ni kwenjani ilan sabba tawagis aldi warre kwa kisense kie longa kerkerle ne kie tina kerkerle otonde nyomile na madogye ne kainga alye na sungwa kirsungo imbeleng na dosi kaina kirsing na sing kaina kirsing na maning daimbera stabung kago oto na madogwa lalang kagilki utonga alye na sikidog kalung akwel balang inkwa al ila yasa kwa si jengel maran kwela lang inkwa al kwela lang ki dora digin kagil indir al jurun den deri idine ki ki korang sungwa skalunay kwa ki korang sungwa kalde innama no walagal innama yey jaldonga kila andien diyo na dik yey indigi nekele neskain jurunga len kwa jaja kawe nekain ammonga asis kwa jaja kawe nama kwela lang kagil ki sense in u alye na ki oto dengin inerim menka al sungwa tegatini asang kalung na alang kagil in u walagal king utonga kaangi alye naski ine inerim menka al sikwasi ki in ulunga jengili nama kwela lang kagil ati in kwasang kain jurunga lakering ay no digi korongang dieng ereng niki ay longalan ki ay dora kabung wala lan ki ay nyi kabung nina za kayina su ko ngabana ma do kurose tinin gwen nas dan sawakel kam nima kayinga na dan bamle kago soy

0: Asog is coming na barafatay kwa kitnya tin alkele ne kagul kikien tin ang kerker na kikien luonga kerkering na barunga kerkering kisense na may sunga donga kani na doke kigavalay idin na sogauding askang na akalunga laba tetebe na alul sog bisog sibi daile biwi na kisdi ala kiwi na kundul na kaugete na gis udongan senga kiwari oton den yomile nama dok risunga ta ka tinke na kwela san ko kulkalun a tombitong alkan walagal orre bi orre ki duo bi duo aba fingina daim bulin si urbulo nas long bas long ki king kan ka ki alwore for kan a walagal elle duo aba e daim burdiya ki aba walagal ki ngi tu las no aba idi ne ki surus kan ke kan konan uto sunwa ke na daim diyo ke nes kwa kal nga amaran kial al kifora kan namaki kan nasa kalum busunga ine nama do welo to asa ine sa wonga balam majiram bayin burgu sitin ani idin neki kise majiram bayin uto sunwa ska ne kin su bulitia ne jigia sunwa ga ine bulitia ne jigia ke na ele oto ay bol ke nie ba jigia ke seni nas ke ine si ayanga ke nama ine nin nama bod nama ine dusi nama ine roka ka nama ine dusi nama ine roka ka kerin eren na nama galtani bod appa diga nama ke singa tio ne tarnio na ilore nama kuela lon kuro maranke dore idalon kuro nas kalumba inaka idi na ba duo wore kwa bayangwe aba wore jwa na duo ya ne wore zis masilin va bayangwe al wore ki kangi idi ne ye ne dogola su ru ne ye ne wore zis jegidi ne ye na uto ngo songa vi a iloleng numa dan bodi numa ene iyangwe len delin ngwen ni iyangwe den tarne na ilozi numa kwel utka alan dele kuro ala ngo ba no lo to le tiri ri ka ni kia ko el balen ko al tar ngaw le niyo ba si lo ngal tar tok le niyo na tar tok ile le al gi niyo ki no de le dok ye ting kin ma gi son dor ga ge ka ngi idi na dan yang go si jundi na e bam ile singang ma di java aliena lum vi ja min de nyom le inna ma bam di gi ne java al lum vi ja awle na ma gal jawngi di nes di suri si e kisi yeje email ba non vinden saba numa ko elen kagil iloleng kinama numa benen ongalge kin ongalin den di numa ko elen tokkabun na inkwa madi gati inkwa lan imbosi tar kulo ke enin dor kulo jago
1: aso ke barai na ke borafata ke se meram ke nyetting se ngal ye energy etere menja nang dogi energy yela lan kawar eten sogle ke ngudon al elena dain tas le kere wal dain to le kere ke kai meram wal gal kai meram le pagul ke se se ye age ba kelen al long alang long ina ka mu elawu minding nakin se kalmina dain ya meram ka mining ore ya kere ngam emba da kaenda dan ya meram ta janga ming da meram ta jal ye na da ngore porin den e ay kise ken jalo makitali lugi na ken jalo makitali long na den ja italia se lon petewa kise as non balan ki muto ale kriti alie al eten so le gideng ina remenja ina kwa kital ke nas ulo ngulitia ina ka ngu elawun na ya meram alie porawe den ti ying na den jalum italia se lon petewa alomba alangi lole injarote ye annose asanga ridin nye den sorin kidalangi ye kwanta bu longola elawuna ye kwanta bu min war longola alomba sankela len kanyitia alang eten sogle duo gelna duo arsibadin sibatollei nama gel nas ridig ya ki kwanjeti mola aliye da ngore akay mbakelalin na kwa kerna ki ngorel manin kien sibana lo bana kay wal gana kay meramang dalion kundura naskawe gidok maenden kanzengi jeren kidan worde ke kala kwanto glai al kala kwaske lo to askawe ilole nama ka yena alu sa songa korne tan ette meram porawe awunas olon kidjarote al nefia na da ngore ngi bola da en tabage ba wala ye abaduk awol songa teaske ngaba yesiting asnyi tiaba bas ki gabalay bas lon kidar asa ulinde doitia elawuna kwa kerna ulul karwe ingame al bagil ken ko aylon na de ngoji jegil aylon elawuna jumuna ko kwadi wargal aban kwadi ban jumuna wujele foko chuti na ko ngale namu jumuna digo dirile wargal tar namu jumuna digo dirile namay kidik alan kwa ina bilen kawe ayu yankwe wargal yankwe bi yankwe sa elentipia kwa namani abilen kawe al irin meran dai na du bipsi na ina ka unwi ele unwal kuwa dikoke na den sebo una woje na magal ele fingi na meran da fiya na kuwa na magal lipsi kuwa diko na e duwa dikoi na na mesi long in alza suwa korongi ina lompensa baduk maining ina ba kain maining kain jalo malejua in rikere mara ina lompensa ba na baduk setting sa suwa jiti na sa korongi
0: jaga na ki alkolunga dulding kwekang kinezi simuwa zaba lompia ningi
1: ela kedik na jikan dok ili lompi le koronga pa kika dorai Ingis long ina aile lompe jisi nosfia. Aywa, al lompe sin yartu lompe al korengi jisi ala nosfia.
0: Njiyo sendin suri kamele.
1: Njiyo ala sendin suri si ja. Nasijitin menja. Walgaldik njiro al lompe za ala mina kwasi ila jalom ini. Al yankalga na jiro jwala sang ila jalom le jini. Nama ina njiro doga al lompe za ala mina kela kwasi ila jalom ini.
0: Ito ina kan seje yige.
1: Nakasa ala ndolom. Mana ilo le nama seje yine wari ki sense. Mara kibe yankam mingina sako tabukwa le kinini. Alang awu nasa ya duwa bas lompe le seje yike. Ming ete le sare ba uni jwende ke lensi. Ape aba na asa dog lompe le seje yi ake ba. Dog asang ilong kela yin al kati yang agena pi. Ina lomba asa si. Siminga yenti awala lan tole lompe do wasin pali ba di duote na tonkani walga duote na kangare do ke keleling sursi abasi ke kelen simaze fe ba di do nas gar kinna kangare ba nas keleling bi asan kwasi timbirnya longola nasin dok alongola be la wunna kelen lompe nja kelen ina na ge ba kin men kam men kinin dan worden si ba ta la ge ba alan una sa u to kinin aso
0: e aso ine dimbele aldua dok suma tarasi nan takatini alan si kwakul kiu nas kalung a illozi na magal weldo galan kangin in kigil wargal alan kangin in kirsin we a alki dulding gwe nan kulun abajan nas e a masalan sibajaldo a amani illone in iritulle kenga wargal inalonga bal derki jurudu kenga kan uni kabai longa san kulkoin yana ti abongage ati amongage a alan ci ko kul kulindia idina e yani kabo ko kul tokan kan uni delini ko enes ka kial abon amon kan nes delengan sunwa e ani kindelin nama welelen san alangal jingo kerin ingo ye jammale inzani kilmale die wala jalungi fal
1: lolo kinenzi longan duo video lon tarasin kisese
0: idina aban kwazi ului basi dinjal jolan alan sita alan insan alan injualan ki kwaga gila jamal jang na al tulle jang na al inangi na maka welelen si yani hatta ki alwarre kwa kan ka abonga asan kerker ka inzi e jamal insan ina la lon bala min alan min fali ne duwe nje na digi duwe fali je gila ne sin ko jesa jamal ja barangi en ne kilma die je gila na lon vi aba galin ko alan insan ko en ko aba lon vi den eren ye dio la ko el wala fal ko el kilma
1: a ki sense aba ko ngona na ka gila a ina lon pe mening duwe si alfia yani kenja ngai duwe si mening min anire lo kilma die lo na kenja alfia meninge lompi kisense bas anile rakizeng indeling a bas kel marakizeng indeling ina lomba aljalomi wala alsibai wala alkai duwa ba ilongna ingwala lombe kase doing tingin lo wala ka kwel na kale kwel bas lo sa sursi piepia mara eten so le king kwel duwa kal awna din jalomi la ba jijalo ade ilong na ela jalom asaji din sursi injalngite albirnya jang awna jalom naji gala sa dog din source en jalngete albenya jamba awna jalom lompe jisinas benamba jal ko se jang lolo ela lompe ye din kelman dio silo kina manka min din ja ela na lompe duon ko esena min pia wal du din ko esena min pia ye den ku singa bela bay ba den kelman ben den na men kam min do bi do alan awna den kelma kale sabidem pia deling den kelman sabba ala den kelman sabbatu lay ela wona ja to ba do wole ke na lomba alko en kam ma janna alba duut am al deldile bernya kenga alba jenna yam lolo inaay ba ye janang den jam wolgal lo to lende njumo ki quran kiti allompe ji jegele na jite jang na el tingal ji wojile te jan kelma te jam bele ti ga kriya ba mara ko ade asker ngeli ba
0: ne do kan longi ye abagal kan ine ko al yani kadain bashara insiki na kan bal dikoy ki ngama kiroy kirabal ba kikang del dile del lini ko en wala ko aker ngakin idin na dai mboruin wushie na su ko so ngage ne kirage marang kim king dai mborun ken to gan an ken ko akin aliene sa ki ko kul kalun kien kirin ase ye jundi si ki koran kula san duo ye ele duo ker do inseti kadu inkirin age lomvini ati jurnga sabai
1: aso
0: ati kien sibinga sabai ati den jalungin sabai bo jundi na elong nina alang si duo bi duo ye zis imbeleng egal ji alin seje kasi duingin alge lomvini kamu ikida en sabangeren delinin kuen na na dan kirin si siya gelba na kangi dinis kan surnga ji fie kaw wala dik dok bulilay dok dik alki kien an kan na ski ngazi imbeleng mana tu egal a bial dan dio en balon wala idi la langi kwa kanyu wal masa na singa ji kangi nen nen jalung wala kayin dinis kan surnga le seje gamba uto songwa ga na sore rige ati ngwalan kabun ai digi tinin kabun ai digi nes neskin kay melalang alang ilong alang siki kien an kan idi ne ja sami amin jona tin inenin a sa Sudan den erte bujawi kire yendin kirinzi ke budas kan
1: badba
0: namu ki abe angwal kirile gele mungi ne nyendale so kirro baran ki budas kan bu futtani ngwengel di ngelasi ki koran akul ne duwo ke raje gila tinelsi minden gilman di egal jallom visi se yel ki dinini egal ne jikidi ngiran ile duwo ro kire ngallom visi se tiel maran ki dan sabang ren itirgina ila long ila dineza ka warin wal bot kene darne ngal lolo empia ei jago
1: ila sei ila batte ina lang ji joki se na ina ke ngwandi emete la sai jele te songle na kwa aliena south sudan kwa kin kin kwa kidina kwa de alkaimba ba in kama yen alqur'an kal ngana la kel mara ila sei ba ina uto ngadi ke ngal kadien sabba agila ke gabale uto an kwa tebe kaminga ina tabiyan sabaira yalo maliyan silom pepea inalang elan sabobutas kaiba wala lombin den sabaken uto kidali lombi min warpiana ya elan sabake budas kaiba ungalang ete yumo na ken said kwa dik enna en kwasan en ri pukka ne nan biarang barangan diolongola ke sense akeba kela kwa ina elan sabba yen butasi askaiba nang lompin sabba dog butasi askaiba ken surungasi na ilon namadog ilonke dik ten sokle kyal kagila inriya wajai babara den ara askal ngaba kidik nan surunga sai na karin kawita kidik nan surunga sai na bot arando kelero ete alkuwa kina en silon pe den jalon patapia wal gal pokapia naji aljal nas ulo elelinja ade illon na kelene kumme nan kwandiyo ne kagile yenji siba skelele nange ulul kere na gasin jalon ba jize ba ulul kariya nange skelele ya gize ala kelma jala alji ijuel arangin jalon inna yengal yengalnga kinnana ma menin uto ade gene karal ne ki askere ngal basongere kana ma men songongere a ina kaya ngaba onko ase e dine gurre nga peba wala uto akinde gurre nga peba yani mungkin jide gis nan jingo a wal galde ki gabala wore ko manin dinga nangal a na yanku yalamba tajmil fi a na yanku yalamba ina fi la alang ina fi lolo tajmil elaji min war lom bela fe ji jamal jang na min lom pe atin jamala yaba do ngina ngai peba na min war ji jamal yan na jang mara tajmili na sakwa kona inan karotia in

0: kendina alba danjal minle namakere na surunga sine kurul namakere na belanga sa ripuka de ganyi ti alanka do gene na kela kwali nan kalnga walgal kidik dokke gabalai riker kenar welandengwa ineri alkolelen tabun kartia kidik kasina mes dokulong in lole ke gabalai kina lomba dual duan chungna le kariti maraba ile ri tabun ja kasabes long abagal kela kwantu le jiwa sayen dieng ela ela kingal ina long na yense allaini nas allaja aba dien tu le yo dog bais kelle le taqriban ba nuy ka wete anama dug tin ka wete en sokla jan naki al kilo lon adiang adi lon na tirimbilin dioy adi lon na dulongo ben dioy aba dik ela masalan kayen kelle diko na na kelle linja ina na manyanga na mir al bungul na ene kim fulla den kile kin aba ka gile dinga bas tin ka wena mutabu nuy to ka wete ya asa ye se kelle le jigil in ai viana ka hapia bal ka hapia inna na men kin kam kan surunga si kan aba kan kin surunga si kwangi da men ala ka ba ba on kidin ran jang an nylon na tayan kale ka sabas long ala so abdali kidin ran kale ngar to si jido si gitimel na kin ya ga ba kin na ma kin si kirin jawe ta sa so ma million pin sa ba na man kwan nazara lele kulu
1: din bele ine surunga si zainina al kawari ngawa ba kin abon said wandi en al ye na kawari ngawa ba kai mbar nga saus kwa kenzi bi nganin itage lage bas meter ringile na namas kawal
0: dentemen
1: dentemen dal yezi bas kai bas gamelge kangi idina ye injilong ila al sunway de lo vialen na lo ina na magal dog yani domboreke matana dog yani ilole sunware sunona imbereng utonga kilala bobe al surunge lana surunge lazi al duanga na duangal amna se suskerti na wen ko amarangal utongo kila ba ini surule alban jaton hilla iri wala duangala ke balang ami
0: aso
1: wala suzala ke balang ami wala ayere alang ami ala ke ato yani dulding guaba jongani jegila surule nisba pay wala garagam apui na ko delin ko utonga bas ilale futo kawe wala gas ilale futo gindelinga surungile
0: surule
1: surungin nayero ge yani dombor ba silong bele to dogala jundi ba in ko surungin le futu asa bindel ba idingal duanga na ga sus ke ne unduna ga ni na inye alki oto e ati indwa jore lang si ulu julingi na fuka jeng boko anguni ati indwa uto anyet boko anguni te kwakin ati jangin na yang asi jegilo na si asi jari kwakin ailo ailo ken kwage wala gal kizita ben age ka ko habas kwasi ngandel ni ngwenjwa kizita ben age idin ne kela kwaye ndo ballon vin kwage jina ballon vin den dojan ele so wa kera balang ele singanja aliyei oto ndeng deng deng den tini wala gal loy nal kidele ka wa ban kwa abay lon ayu erige ne kenge nes arregi ni ko abadal ni ko mba surunga sikulu in kafiya in kajingi in inampiya marankin na surunge aye na ine dombur do kwa kigal ka duldin go yalang duo ger di mu indala nga ko abana ma jangi tin en jamin alam ba ayu ri a delli ni ngwe lo si na magola zan in kirinye ka kiyal dai wore kwa kan kin magola lang illo in nukta wala gar in bamte birinde le kirsingo aliye na sikan na kirsinde ni anan ji kan surunga si sengkeye lom vigi si alge pia alge surunga jammel pia de nuile anan kan surunga si dalling in sekel ki oto le sare le jato lom vin de nuile albirnya kan nangal tulle kan nan riala ke balangis ke ziki duo kering arrafia dalling ko na ma ko lan si barnga na kanina nyetti ni ko ngal kan asan kain surunga si in kai waragal alan kain surunga si in se kai duo bi duo alan in bam si bam bam dig ja lom vinde ngering alan se je ke mai dig na in al pie ne ski kain surunga si kau alan sare le ja to duo ina kwa ba ka kela lami ba wala sa al ngi ba waragal dog nyarga be nay nyarga ba dog ay julul ba kiken otanga idi ne duami ona te na jeldo do ti uto sunwa gen lia ingeri na mamin kelma lingi idi ne jaba jiki kelma ina zaimo baga ki kilma yal welelang alang ones ulu abunus ulingi abadi kilma

0: ya ko abane si kelma dina ba ta kan jaba mari jimi ne junni ne kelma si tu su jawni ne si intine e al dona za ma tu ba hadu indal jimi tu su jawli an ngi jwa jigi din sura lan jari ta kan jari be din ne kelma ka ve an kelma khalas yestina na hadu illo si na mado ko lan ngi kwa e alan ko kul in wore kul inden tare ne na lon balba delin ki kan ine atus kele kan ne simbele kam lala ayi duo al ye wore duo in tare de lestil min din ton ba de nya ayi duo alan daran ye den nafsa len ko alan ka duin duin duin ton ba de ngana alan wones kwa kere ngasi wa na kwa kere ngani sker ngasi ngi alan ki dai bulin kai abon ngale zamani ngale zikawi kikien resa kikien bajang kikien dey mugon kikien uto akini nyetti ni gwen asan kikangi alan duones ben bajia for du en jamal al forawe jang no ki kona jang wala sin jalum balan jirsingo den dik le obule nan ni jenn ki wulu ngo kwa ngi isle gal nang nang nangal jidi suru ya nyamba yana si kinu mo ko jang ga sunwa ni ki kan na dele ngang e tiriri ka wala gal nes kimili na ko to ngal nang den den bam singan kabun na ki ngwalan bam kabun ka jial gut fali yang bam ati ngwalan kabun bam har nim ba den na hal singa gi na se gayi ne su ko ba na mo den e setin ko kuro mo kayi na dog na ka gi ni
1: to le ke boraya to le aso ye so ye bat ke boraya aso ye ke boraya. Que me resumo.